0: esi ti awon iko to lo soju ile adilawo labe kafu esi ti won be lo sere o ka ni nigeria ni mexico le no nigeria ni okuna bayen o awon ko ti a ni odo ni won be se fun ile adilawo pelu apere pe red card meji to fun south africa lana pe o ti toka si pe odo ni won be se fun awon orilede to wa lati ile adilawo se be ni abi be ko 070 6316 1916 lori papa bon 92.9 agba bọlu to lo kiki kan ta mo si James Rodriguez gbogbo ile mo le Rodriguez lo ma ti kede bayi o pe ohun ri ojo la agba bọlu akegbe ohun Luis Diaz to agba bọlu fun iko Liverpool tele to lo da po mo iko Bayern Munich pe yo pada je agba bọlu to yan ti julo pelu ami eye Ballon d'Or Luis Diaz Ballon d'Or so jo mo ra oja so le gba cha hello
1: e karo
0: mo ki yan ga mi oruko yin sir oruko yin sir lati oko oba lagege oya ninu awon ile adulawo ti mo daruko orilede yen ewo le ro pe yo papo yo yo de pele ke oniberin round of 4 tabi onibejo round of 8 knockout stages
1: Senegal ni Senegal ma try
0: Senegal ya to Senegal nko
1: afi Morocco
0: afi a je gbe wa leyin Morocco
1: ben
0: oda eduro se awon orilede to lo soju wa yen se won se dada ti won da tori ru south africa don no la yo jira awon yo ni ta ah ti le condemn ru south africa ka ma ti be no atelu won abi
1: ben
0: se won gbiyanju la ran se won try
1: e si
0: hello oruko yin sa o
1: akiduru adu pelu lo soro
0: ara da akiduru adu pelu se eike inu awon ile adulawo bi Morocco Senegal Algeria Congo Ghana iche iche inu wole gba woko
1: leyin kodo wa ti Senegal mi ko to le gbiyanju bo ton le da
0: won le gba o da yin loju se elu se ile adulawo se ah ti to ka gba ni abi kilode
1: ini wa okuto
0: ah iri kila tu be ni
1: ah
0: se eni su se awon ibo e ni won da woko fun tawon ibo ni won da fun
1: e wo Morocco
0: yes sir
1: o si le chosbo e bo se gbeyin e
0: eriso e wo bo se odoro ko yato so odoro ko da so pe ire ni je ko yato si pe ka fowo lagbani loju eriso e chesa eriso opolo nbe lopolo awon lori awon eyan 070 6316 1916 ah e wo agbe kale oro latodo awon omo orilede Nigeria ah o ndu mi pe Nigeria o lo koda ti Nigeria ba wa wo cup ni gbogbo a ma ho yom yom bayi ni hello e ba gbe wo ni ese nu die si o
1: e ka ro ta
0: oruko yin sa mi o fi gbogbo ara gbo yin dada o
1: adekunle oluwa toje lati baruwa inside
0: lati baruwa inside lona ipaja ayobo oga mi o ile adulawo world cup se a le gba ba le gba inu awon orilede to lo yi ewo lo le gba
1: e da bi kan ti ma to toro lo lati se toro won ti so a le gba ya africa o le gba awon kode gba le gbiyanju se ti ka le gbiyanju abodi to ko ta ba yen na so e wo kuro tele ni Morocco baba ye ri so so yo baba ye so pe ri wa o ti to ri ye na ni bi ojoro kapo te se kan kapo bi se kan
0: africa o le gba world cup le so bayi
1: e wo ti sele se ti ka ti gba cup lo kon ko ti lo gba lowo e ni ti na ti se ye ta
0: ese awon eyan so tinu won egba mi e ma gbagbe awon ara africa na la so pe africa o ti de be ah ti de bi to e ka so pe a le gba ife eye agbaye world cup nje o la wa de be odun o la de be last gba ife eye agbaye world cup ta lo so pe Senegal o le gba se e ro pe Morocco ta so ro yi se ball won ni gba o to be ni lati gba Ivory Coast Ghana Algeria Congo ma lo boju Nigeria je ti Nigeria fi qualify 070 6316 1916 ni number ta lo 070 6316 1916 ni number ta lo hello
1: sir
0: yes sir
1: e jo sa mo so ske to si sir o se ko re ka di a ti pe ta ye to mo ko wo ti e
0: ko wo n ta ara kon mo so ni pe pe gbogbo to to se fun wa yi o da pa won oyibo yen won fe ri mi wa latan amo awa go ri bi gba te pe ah ti to ka dagba de bi pe a le gba world cup e wo ru anoyen sin record ni o je ototo awa ni ko ma no south africa se n gbo mi se wa ri o opolopo awon orilede Nigeria won fi South Africa se yeye lanu ni pe soto afago kenya paru ogun ojun wa loduri se be ile wa lorilede yen ni a ma lo abi pe olodun lo mu awon to ka party na le ti lo ba yen gbogbo wa leyin nile adulawo ko forilede ile ah ah awon to lo ma lo lati bi ya eje yin lo ti bi ya eje yin na hello yes sir
1: e ka ro
0: yes sir
1: oruko mi nam sai matao
0: yes sir
1: lati machine
0: yes sir
1: e wo to South Africa o ma jade group yen
0: kin wo je fun yin dem ko ya South Africa bayi
1: as no ma qualify mo mi no ma qualify
0: o ma qualify e sure pe South Africa ma qualify
1: ben wa ti Nigeria
0: ninu group yen Ebu South Africa, Sesia, Sengbo. Ewo group tu wonso yi, group to ni agbara die ni o. South Africa, Morocco, Sesia, ati Saudi, awon tu wa be niyan o. Sengbo, o de South Africa ma qualify. O da o. Yo soju gogo wa. E won ni kin sare kin ma dagbe. O da, won ni ka ma ku lori eto tori pe ojo ti lo. Kini kon lu mi dun si last quarter wa yi e mo dun mi dun si ko soro Chelsea mo ko soro Man U mo ko soro Arsenal mo ko soro Liverpool mo ko soro Leverkusen lo mo ko soro Gunners mo ko soro Madrid mo Ala Madrid ko soro Obaka mo gbogbo atun ti parapo bayi awon orilede wara tun tele iru Nigeria si gbe awon orilede Nigeria be ti ma bere lo yin ni e pe tani eni te so orilede o le wa leyin to ko gba fi eyi agbaye je e ma gbo temi bi apere temi si eyin brazil mo wa eyin brazil mo wa ta ba bere lowo elomi ani tori pe ololufe ko barcelona lohun eyin spain lohun wa ki spain gba woko ta ba bere lowo elomi ani england ni o nitori pe kini ohun feran chelsea ohun feran man u ohun feran liverpool abi tori pe arsenal o wa lati orilede gesi ko si asko mo tunji chovi plus ifakorede olalekan lolotu eto yi ade oluwa ade folarin okun ade loruko temi toke ade ni jilo nbe lori aga to nte awon amoju ero wa nbi ti won sise takun takun ikon nu won ti e wa te ba ri kun e wa light alive o ko jabe e wukun engineer additional e ja wukun bobo yi kilo kusi aise sa aise ma o te te ti wa le je bonda ti do nine adupe gidan lowo yin o dabo
2: Eru adayiba eyin fufu dada

0: ori eto gbagbadakun na la wa gbogbo nta so na ni lori oro security na lo dale e dakun to ba de pe ka le awon olokada ku laarin ilu lo ma se wa lanfani e je ka le won kama ki baba wa kabiyesi sura majesty oba sharif din additional bello am be good second only back of bankoland mu gbe ko ki lo mu gbe ko ni pe baba yi jagun ajaye kan lenu jo meta yi ile kan ti won ti nja si pelu ile ise kan olorun eladumare ti gba eto na pada fun kabiyesi o onigbanko gbogbo eyan mo onigbanko e ku orire o sel si gbodo da je o so da wa na wa nbe eku ajaye baba lagbara lowo olorun aye oni fi eleyi mu yin ogun ajaye te ajaye lagbara lowo olorun te ba tun manu ba mi e tun ri ja e tun gba eyebo lagbara lowo olorun e kaabo kabiyesi wa ni ka ki gbogbo omo olupapata ka ki eyin ijoba lotun ati losi gbogbo eyin te gbaruku tun papata won ni ka ki yin o wi pe e seun eku aduoti baba wa onigbongbo aki e na pe eku na wa na lagbara lowo olorun e se gba odun oniwo e o se telegbeje igba ko iku to yawo ko ni wole lagbara lowo olorun be na la npada ki baba wa kabiyesi onigbanko gbanko lan baba wa sharif din adesina bello and begun the second wi pe eku palemo o odun kefa lori epere adupe lodo olorun pe a o rija isu a o si ni rija isu lai lai gbogbo mo ni gbankọ patapata ore kabiyesi lo nkiyin o a fi aragba eto yi a fi ro bayi iku ni je ko pade okete okete o si ni je ko pade okun lai lai atemi atayan o ni pade laburu to ka mo ke o banki ejijurize banki to ba pada de lagbara lowo olorun a pade lojo mejo o dire o kabale
1: FHC kede pataki yi. Happy birthday to you, Mrs. Toke Benson Awoyinka, Honorable Commissioner, Ministry of Tourism, Art and Culture. Wonye ni lo joy biyin, te bangbo PS ati entire staff of the ministry. Ni wonki yin, wonye esho polokpo, dun la ye Mrs. Toke Benson Awoyinka, Honorable Mrs. Toke Benson Awoyinka, kwe lagbaro lorun, opolokpo dun, le shi la ye, lai ati ni alafia. Amém.

0: 全部はもう悪くない自分ではない一度怖いのも死にまくる何にまくるよシレシレ何にまくるよ今にあなたを憎く怖いせまんごるこんでせんねしちゅうどんさ
1: くわさへ
2: Ejo, awon woni zakati to si.
3: Awon ni kuro Olorun ti oruko won ko.
4: Anyanju.
3: Omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo Olorun bi apo ewo ati be be lo ni.
2: Allahu Akbar. Igbese won wa ni awon eniyan to fe ki zakati won ma sise ye ko gbe. Tori ko si gbaki gba ti ba awon me kuro Olorun ta nu won ki se ni.
3: Ijo answer ni na koka ni ki won darapo mo. Ijo answer ni na koka. Won fi bere Olorun ba na gba zakati lowo Olorun to won si fi bere Olorun ba kun. Ko si oju saju ni zakati pe ijo answer ni na koka. Bo ba se zakati lo ba wo ni mo ni. Tabi sadako, answer bin ako kanike ema abo. Lati wa shishi olori, wakalesi, 15, Alaja Alake Street, off Community Road, Akoka Iplek, o, esilefi sadako tabi zakati nishawasi, 10-13-504473, Zenith Bank PLC, account name, answer bin ako ka, zakat in bracket, tabika kukupi, 0909-487-5711. Ijo answer bin ako ka lo sonite, ki gogo lo wo muslim, yo ma gudi nero, anike ye upo, kuro niyo alika,
2: Daddy, wa. Oh, you might think Benny Jew. Shall I put a secretary and relocate you? I said, you back off. Can I continue education?
3: Mama, continue. No, tell me, it took 10 long telling. So, when you got to be leave, I'm sorry, you're not a cocker, no, primary school. Can you go back and put you color?
2: I'm sorry, you're not a cocker, no, primary school. Every day, I know. Moria, you can't want to rewa. Classroom, don't check your pomory. That's what boss are lying to off you, Pommy.
3: Shame, you don't tell. You tell me, I won't go off in Arabic and to Western education. Extra curriculum, sports, quiz, and debate. No, no, by dear, to shall I be a poker? And Saturday, you go back to my level from day care. To what you know, eh? And you have to pay 15 and Naja like a street off community with a poker. No, can you see that you follow to a poker? No, but I'm not in the Belona.
2: Oh, yeah, I'm your Lelemo.
3: 0913-274-0223. And Saturday, a poker, no, you're in primary school.
2: Eleven, wait, you are John, I'm on my
1: way.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدقائف ولم وضع الحمد لله أدقائك سيطلب الحمد لله أعوذ
6: بالله
5: الحمد لله رب العالمين atarakati gafu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eti olohun ko ma je ke ani fu gbogbo patapata atintin ni annabi muhammad na ni ke fu gbogbo kolomba ke annabi kolon ko wa annabi ati gbogbo to ba annabi gbogbo patapata atawon ti an bele ju na tan annabi fu le fu wa kolon ko ma shi wa ni lai lai ka na kama shina amin ya allah an ki gbogbo ohun ni fu to wa to gori afefe Etuwa Zakat Afhawa ti ijọwa Ansarudin Society of Nigeria Akoka branch ti won se agbatẹru re Imamu Abdullahi Kemajin ki gbẹgbẹru wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: to ati ni kale awon ba ti won dan salama na ni awon ba ti won ma fun wa ni onje ni leni amashaji bi won to fun wa je ki ashafi hawon awon wa na ni fadilatu sheikh al imam al haj Adam, Allah kule iri fulani kwa salamu sili.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
5: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baka na, insha Allah, kwa wabadi soka lewasi wa ani awa ni jumla lati Lagos State Council, IPC, Islamic Propagation Committee, insha Allah. Ama, shuwaji kwa wato kedugu wa pelu. Ranse ti won ni fun wa ati gbogbo eje ka kokon gbadun baba wa na pelu asin won kolon ko se won fun won bismillah bal tafaddal mashkura
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد
5: صلى الله عليه وسلم
6: وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم اللقاء وبعد أدكوا فولون
5: الحمد لله
6: أقوتوا قونا لقوتوا دفولون إكالون ولون كما بان أبا محمد
5: صلى الله عليه وسلم
6: أقوتوا دواسيتوا في والين باكاكا توني كما بلاي كسما كما بلاي عراوة يلو بلاي ري أدكوا فولون وبانا wala ma shaba ka ne ba muhammad tawalli an nabata
5: sallallahu alaihi wasallam
6: wa alaihi umma rena ti an tele ojono re leni wala ma shaba ki ken ko kare ko ko
5: amin
6: ni a fe bara wa soro un ta fe fi bara wa soro ti o ma je ishiti tori pe ishiti ni a ni pe ni wa si ishiti ni tori ko olorun ba le je ka ma ke fa so fa nabi ke fa zakki fa inna dhikra
5: tanfa'ul mu'min
6: ra ne mi ma ran le ti ko ma ishiti fun wa tori pe ishiti ni yo ma se wala nfani sa se fe ki oro yi ko se wa lanfani na la se mu wa o lo ma sa gba ko gba lo wa ko se gba lo wa yin
5: amen
6: na mi kini akole oro na o na ni pe mani huwa nabiyyu wa ma maqasidu shari'atihi tala nabi anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam tala nabi gagan ati kini aims and objective ofi sharia to mu wa fun wa nkan meji na la be salaye to lon ba gba laaye akoko ni pe tala nabi manu kan nabi sallallahu alaihi wasallam ori pe orisirisi oda lawon eyan ti fi kwa nabi muhammad orisirisi oruko ni won ti na ti pe nabi muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
6: orisirisi wa ise si ni won ti fiti sara nabi
5: sallallahu
6: afika bole ijo ba si jo ba se ta nabi ka so pe leyo eleyo se ta nabi o yi to ba je ta nabi ka salaye re bo se ta je ta nabi ofi islam shari'atul islam ofi ofi to lo fa ne ba muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
6: ba ti ba ofi alquran alquran na ni ofi to ni nabi to fi to mu wa fun wa ofi na alquran a le yo alquran ko labe ofi islam a si le yo islam ko labe ofi labe alquran so o wa interwoven tori pe alquran yo ma je khabaru ma qablahu yo fa fu anero nipa awon nkan to ti sere lati pinle aye to lawon ti da aye nigba ti won ti e ti bi enikankan nigba ti aye o ti e ti da aye gan kini nkoko be laye nigba to lawon da aye kini nbe awon olorun koko da alquran fe alquran lo salaye re fun wa wa hukama ma ba'dahu olorun si fe ka ma lo alquran ko ma jo fi fun wa lati fi seto igbe aye wa ada ka sara rawo to rasiko tala nabi gegan mani huwa nabi nigba to be sara ya nabi fun wa woni anabi o wal insanu huwa insanun istafahu allah ta'ala oni eyan kan eyan anabi anabi en se malaika eyan anabi ama eyan ta nabi je istafahu allah ta'ala ara ba da shalesha o specialize o specify o da shalesha ninu awon eyan ba lolohun se da nabi shalasha kila nabi fi yato siyan kila nabi fi yato sawa iyan ni awe iyan lasan ona ni ke bi wahayin min allah ta'ala anabi ngba oro latodo olohun anabi ngba oro on by inspiration latodo olohun olohun ba ngba soro olohun ba no let on message si wa amarahu bi tablighi risalatihi ba na boro se message si ni olohun wa npa lase ko ma deliver message na so da weyan so adas pe anabi o wa fun wa lati wa deliver message olohun ile la koko oro le keji ki la npe ni shari'atul islamiyya of islam awon yati orishirishi iberu ni won ti fi sara n tan pe shari'a ko da ile mi o ti fe gbon tan pe ni shari'a awon kan ti o sinu shari'a won ti fi sinu shari'a won pe ni shari'a ki se shari'a element gba ko to ba ti gbo sharia pe ah ofin sharia ah ikalo fin yen ofin odaju ni iro kin so fin odaju kini sharia kilo entaze fa fi ka mo se ba ba be salaye kila npe ni sharia fun won ni ofin sharia ti islam to gbe kale won na ni gayatu wala hadaf won ni aims and objective ati agbe kale kan to da si pe allati wada'tuha ash-shari'atu al-islamiyya ita da si pe islam lo gbe kale anabi lo gbe olohun lo fi ran nabi ta nabi wa di lewa fun wa la da si pe li tahqiqi masalihu al insani fi dunya lati tun ijomo lu abi eyan se lati tun awujo se lati tun ile se lati tun ebi se lati tun ara se sharia fe tun awujo se fe tun aye se ni ele lo fi sharia taba la sibi ora ala koko nipa tala nabi gagan
5: sallallahu alaihi wasallam
6: kilo iroya nabi sallallahu alaihi wasallam wasf muhammad fi alquran ola baro ya nabi lono o daruka nabi lono bi nabi meni lono fi daruka nabi alquran o wa daruka awon iroyin re ni repete rasul nabi o daruko re lono repete amakila ga lo ja kan lo ya ko me to rasiku ola ba se le kan so fa ni so la hadab quran chapter 33 aya 40 lono ti so ola ba je kan mayi pe bada uz billahi minash shaitani rajim ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اي ايشو قال نيغباتي وان كريتيسايز النبي نيلو مكه نيغباتي النبي تو في زينب بن جحش نيغباتو في اوروبا مبه اوان ارا مكه وان كريتيسايز النبي لا ترى بي في في زينب شي واي اولو وان في او في با وان لنو في دايس بادا سي وان لنو يبي النبي او ما كان محمد صلى الله عليه وسلم
5: ما
6: حد من رجالكم النبي هو بابا ويسي بابا كان يو النبي ياتو سي بابا طوال النبي ولكن رسول الله وجيش الله النبي محمد الله الله باتو هو سي قران على سي وخاتم النبيين وسي جدي سيل اوف اول بروفيت او النبي الله النبي محمد وقال الله بكل شيء عليما قال الله بكل شيء عليما الله باني بوبو كوكوتا كوتا امي مما kilo fatan ami fi je the seal of all prophet along ni emi ni mo e ma olo wan te suwaju no ha yi pe ya ayyul ladina amanu ay te gbagbo lododo wa pe yin mo pe yin te gbagbo lododo izkurullaha zikran kaseeran ema ran ti olo lopolopo ni ran ti to ga to tobi to sipo ti yan ba ran ti olo ko ni je kiyan sese kuse ti yan ba ran ti olo ko ni je kiyan wa kuwa ti yan ba ran ti olo yin o ni se nkan ti o yin o ni se nkan ti o da olo ni ran ti olo lopolopo wasabbihuhu bukratan wa asila kesi ma shafomo fun laaro loso ati lale e ma gbe e ma shafomo fun e ma sin olo tu wan tesu adu na aya tu tele pe o wa ladhi o wa la ba lo ba to tasi pe yusalli alaykum wa malaikatuhu o wa la fu ara o won se ike won sa adu afa nabi
5: sallallahu alaihi wasallam
6: ma malaika ni awon da duro igba temi ba ti be se sasara ti mo ni se ike fa nabi ta a malaika gina fa ma se ọlọ́run àwọn malaika mi náà wọ́n ṣàṣàlátù wọ́n sì kẹfù wọ́n ṣàdúrà fún ànẹ́bì torí pé iṣẹ́ ta fi ran ànẹ́bì ni pé lèyọ́kọ̀ yìí jẹ́ kún mẹ́rin dolimat ìlànà láti mú àwọn èèyàn kúrò níbi òkùnkùn bọ́ sínú mọ́lẹ̀ láti mú àwọn èèyàn kúrò níbi àlàmẹ́rin dọ́láàlì wọlé hidaya láti mú àwọn èèyàn kúrò níbi àánú bọ́ sí bí ọ̀nà. So ọlọ́run sọ pé ìdí tó òun fi ràn lẹ́mìí ni pé òun fẹ́ fi kó yọ àwọn èèyàn kúrò níbi
5: òkun
6: rahiman ọlọ́run ànábì o àánú làánábì jẹ́ fún yín allahu akbar àánú làánábì jẹ́ o ọlọ́run ní àánú làánábì muhammad jẹ́ torí gbogbo ẹni tá a bá ti pè láànábì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ aláàánú ẹni tá a bá pè láànábì ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀dájú ẹni tá a bá pè láànábì ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìkà ẹni tá a bá pè láànábì ò gbọ́dọ̀ bá ìwà tí ò dá lọ́dọ̀ rẹ̀ anabi o anabi bo pa bo se ku ni bi awon bo awon wa ti o da so anabi olohun lo anabi amo tori pe
5: olohun da ka ma
6: pe wa ma arsalnaka ra anabi arese nikan e se ta re illa arese bi ko da si pe illa rahmatan lil alamin ko ma je anu ati ke fun gbogbo aye so anabi ke anu ra anabi mu wa peace la anabi mu wa fun wa anabi muhammad sallallahu alaihi
5: wasallam sallallahu
6: alaihi wasallam ke story e kan wa ta fi mo yi pe ala anu anabi muhammad tafi mo yipe ala anu ni anabi muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
6: ta dabo story ka to ya suku anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni hadith yi wa ninu sahih muslim hadith 2016 lowa tabari translation ya laja kala wo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni man ashara ila akhihi bi hadidatin kale mai ta anabi wa passionate anabi anabi ma o ma anula anabi muwa anabi ni oda wa caring anabi ni man ashara ila akhihi bi hadidatin ani man naida somo ya abonna onno ida senikan abonna bosi abonna dasi abonna obesi abonna nkankan to le seyan suta o wa na si fa innal malaikata arabi ni nina to na nkan yen si a malaika tal'anuhu atta yad'ahu a malaika yo ma wa shepe yo ma shebi le ni to na nkan ija so malaika ji re atta ida ida atta yad'a yad'ahu titi ti gba ti o fi dan kan na pada si ibi to ti fi ibi to ti mu tele won da si pe iyan o gbodo ninu iyan anabi iyan o gbodo fi ida bayan sere o gbodo fi obe bayan sere o gbodo fi ibon bayan sere o gbodo fi sonda bayan sere o gbodo fi nkan ti o le se yan suta bayan sere o da o gbodo fi igo bayan sere to ba ti fi nba sere awon malaika ni mo pe lo nse won ma ko won ma se pe le ni anabi to wa so be fun wa se awa so pe ohun lo wa ohun ni o wa so fun wa pe ka ma pa yan ka ma para wa la anabi ni wa in kana akhahu li habihi ummihi ara ni ko da ko da si pe eni to nba sere ni eni to nba sere to na ida si to na bo si to na gbogbo e nkan to je pa yan to le gbe mi eyan to na si anabi ni ko da ko je omo ya re to ba o gboro ba sere ru e tori pe fa innahu la yajidi la ala shaytana yobuni yunzi'u fi yadihi tori pe oni ma gba ti shaytana ma so ere ni shaytana le o le so do to mo yin lo ebin sere ni loto ama shaytan le gbe ere ni ko so do to anabi o fe ka para wa anabi o anabi o fe ka lala se ara wa anabi fe ka gbe la ni ara wa pelu peace and harmony o ba je muslimi o ba je christian abelon olorun ma sha fi wa se ko nge anu re
5: amen
6: ma sha ke ge fa na ba muhammad ba ta je muslimi atin be lojo na olorun ma si wa lana o
5: amen
6: na ti won ti to won ti deviate olorun ma sha ba da won pada
5: amen
6: ba gba ara wala o gbo lo subhana rabbika
5: rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin adukun ko lowa fati won do ayi keri keri kolon ki o wa shalekun imati adukun imani kolon ko ti ba shalekun daraja won niwaju olohun amin ya allah gege bi ati so si iwaju maka to wo meto ami ami awon alejo lati ansari bin Lagos state council khususan ipc islamic propagation committee nisin bayi amani ki àwọn bàbá kí wọ́n ṣàfihàn ara wọn kí wọ́n sì fún wa ní mẹ́sẹ̀jì tí wọ́n ní fún wa láti state council láì ní gba wa ní àkókò mọ́ tọ́ salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: naam kí ló kọ́ ń bá ń dárúkọ yín kọ́ ara ní.
4: ìlú kwam dín ọláyínká abdulaziz.
5: masha allah
4: jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ tí ń gbẹ́sẹ̀ islam gan ní àtàrí ní ìpínlẹ̀ èkó. ti afa n pe ni islamic propagation committee.
5: ẹ kaabo kí ni ti ẹ ní fún wa àtàwọn ará ilé.
4: o tẹ́lẹ̀ fún wa náà ni pé pẹ̀lú ọ̀gọ́n náà tí a bá ń wà ń pé mùsùlùmí islam à ń lo ọdún à ń lo india fi ṣe nǹkan wa. tàbí àwọn òfin ní ọ̀sẹ̀ yìí fi ẹ̀rọ tó ń bọ̀ a máa parí oṣù táwa yẹn
5: zulhijja
4: lápáyé ẹ̀ a máa bọ́ sí muharram. ìyẹn pé a fẹ́ ṣe ìpolongo pé a fẹ́ ṣe ọdún hijira tí ó bọ̀ ní ọ̀nà
5: ìyẹn ọdún tuntun 1448
4: inshallah. abẹ́rẹ́ tó náà ní ọ̀dà pẹ̀lúkọ̀ náà bá ní ansarudin ní ilé ẹgbẹ́ olùlé iṣẹ́ ẹgbẹ́ ní fàgbìlẹ̀ ní ìjẹ̀bù
5: ìjẹ̀bù
4: díje àrùkọ́rin kìké ní àwọn olókè gbogbo ansarudin ní
5: gbogbo
4: ẹ̀ka ogójì tí a ní ìyẹn 40 branches wọ́n wá ní ọ̀nà àwọn aṣẹ ìdíje tó bá di ọjọ́ kọkànlé ní ogún oṣù tàwọn ìyẹn 24th of June a máa ṣe ayẹyẹ lẹ́yìn tí yẹn ó péye àwọn ọkùnrin akọ́bọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ìyìn àlàáfíà láti iwájú iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ àmúwò ọ̀dọ̀fin tó wà ní festa ìbẹ̀rẹ̀ máa ti bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ máa ti kójọ tó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọgbọ́n mẹ́sàn-án àwọn ìyìn àlàáfíà náà lọ sí ẹ̀ka wa tó wà ní ansarudin ní festa ní 2422 road junction ibẹ̀ ni a máa fi ìpàdé sí lẹ́yìn tàbátikú tàbátikú ní àlàáfíà yẹn níbẹ̀ náà ni wọ́n ní ètò tí ó pọ̀ nílẹ̀ ìbílẹ̀ ìlú ma ṣe àṣekágbá kùránì kíké fún àwọn tó bá pẹ̀gẹ̀dẹ̀ bákan náà a máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ kàlẹ́ndà tí a máa ṣe lọ́dọọdún a máa ṣe ní ọjọ́ yẹn bákan náà a máa ṣe ìdíje nípa Islam ye Islamic peace ye ojo no to gbe awon ma gba ebu lo si ile bako mo awon le ti awon eyan wa bi baba wa to je awon fun gbo egbe na po ni mu gbo agbaye baba wa peace mufedik adiji kazim ati bakeji won no baba wa lajirudin okuleye ati onigija la po fun gbo saudi baba wa lajabramon olabere saudi ati gbo awon bi mo agbani gbogbo ẹgbẹ baba to ma gba arijo ni ọjọ naa awọn naa ni baba wa alhaji dr azan usman alawu to wọn jẹ alaga fun gbogbo azan ni ipinlẹ eko ati mama wa alhaji apise biscuit aramide adeyanju awọn ọmọ agbalejo ni ọjọ naa baba wa sheikh imam zakaria iye ọlọmọ ọwọ kaani to wọn jẹ imam ọba fun gbogbo azan ni ipinlẹ eko o ma da alẹkọ ni ọjọ yẹn ni o kiri lori the concept of ijira and security in Islam. Rabaso njo na ti gbo awon eka wa gbo awon alaga wa baba alaga lati ko kanu awon ti nle bebe ati awon gbo awon awon ti nle kun ki gbo awon
7: inshallah amen ya allah eshungo afu ikidi pataki ti emu afu wa be na mi eti gboni ni pe odun tutun awon ti a muslimi 1448 o ti kole kun gbogbo lati wole kolon ko da kun kolon ode ka so polopo re laye kolon ko ma ye ka fun ise asemo lori be na lara kiri ti ni fara wa na ni pe won ni ka bi to ibi aleti eto zakat ti agbedamu ni ebe wa ni asarudin akoka branch won ni ka fi to aleti pe zakat ode yi ati fe se eto re gege ba ma nse ni gbogbo ododun ni a ma je the number 26th edition of zakat ele ile ni aye ote ti bere bayi so but yoo pari awon ta ba fe apply for link wa ti won ni ka lo si Facebook page wa Ansarudin Akoka branch lori Facebook ka lo sibe ari link na nbe pelu gbolodo olohun ewari ti ogbo won fun je ko ari won fun je ko ri wa pe to ba di ojo keji ni gbogbo osu ti an bende yi na ni awon iwole o ma fi ipe si iyen ni pe deadline closing date o na ni 22nd of June na ni o ni gba awon iwole kankan mo so lati se lo titi diga na ki awọn ta ba mọ pa ni anilebu ti agani awọn ta ba mọ pa ni lo anilebu kata si na ni ki a apply fun so ka lo si Facebook page wa Ansarudin Society of Nigeria Akoka ari link na ni be pelu gbolodo Olorun a ti wa ni ese tin bo lati wa se kede re siwaju ko do bi pe eto na o se kini o pari kolon dagun kolon ki o sanu ni kokon wa bakana a so fa fa wa gba ti won da si eto na ko ba fun ni akanse abia atawon ti won gbe dani kolon ko dagun kolon ki o ma kun olowo kolon ko ma je sun olalai bismillah
8: adupe fun olohun o gba ti a je onidudun inududun olore ti a n da si eto yi ti a n fi toro kobo sile olohun ma je otan lowe ma je otan di wa ma je otan ni banki wa masi jo ton lapo enikan kan to ran alaga wa ti won je alaga wa ti won je the chairman of Ansarudin Akoka rajo Muhammad Al Bashir Alade Muhammad Al Hawal ala masha jarun wa pe ma fi kan kan se wa ma fi kan kan sa wa na ma fi kan kan sa lafia so ri won to fi so kala ti gboro won baba patapata alajo Munirudin Abayomi ton je branch secretary wa alajo Abdul Hakim to lu wa leju ati gbo won baba Olorun ma jo ton lowo yin o
7: amin
8: ya Allah latura wa lajawa goniya adisa to lo aloju to fi so kada so da lajawa ti won je secretary women committee lajawa balki so ko jo kari gba won ya wa patapata olorun march prayer won sha ba wa do tin
7: amen
8: amen ta de gbeda ni na olorun ma jo re yin
7: amen
8: sik ma si je no ki olorun
7: amen ku wata illa billahi al amin azim
8: ti won je baba wa ni akoka olorun ma sha jari won pe
7: amen
8: ori lati sheikh zain al habidin abdul hamid adikunle baba wa zigizaga olorun ma sha jari yin pe
7: amen
8: olorun ma sha je ki alafia na ko si ma lukun dada
7: amen
8: mo na ju fukale si gogo mission board patapata olorun ma olorun ja bambe to lere
7: amen amen
8: amen
7: illa billahi al amin
8: patapata lokun lobirin ọgbà tí a ń tún dá sètò yìí specially jẹ́ pé a tún ní kankan tá à ń fi sètò zaka àwọn náà là jẹ́ kí ètò yìí kí ó kú ọlọ́run gbé sáyé ẹnì kankan wọ̀ ní kú ọlọ́run ọlọ́run
7: alaja ori to ke alaja balkis wa nta
8: eh mo ko po ni
7: inshallah
8: kama ko ni ka ko ma mu te nbe olorun apanjo olorun ma jo mi lowo o
7: amin olorun
8: owo yin na ni ke fi gboto yin o
7: amin
8: wala wala kuwata
7: illa billah
8: olorun ma jo baje
7: amin
8: papa na olorun ma jo baje
7: ne olorun ma jo da amin
8: wala kuwata
7: illa ma be bi aki awon gawa ti won je oga ile ise yi baba wa alhaj abdul wahab akosile olorun ki olorun ko ba wa pelu olorun ko ma je da olorun la bakan na ki oba wa baba wa oba ajasa olusegun oba onigbogbo awise onigbogbo to baba aki won ni o se birthday lana to baba
8: baba wa onigbogbo
7: abi
8: da si pe regular customer la won
7: mashallah
8: won ni wa
7: mariti
8: cake won ati awon nkan birthday
7: agbara olorun
8: olorun ma sajari baba
7: amen
8: olorun ma sajari se pe o yi
7: amen ya allah
8: ati shop olopo e
7: amen ya allah
8: ke wa se ninu alaafia ninu olanla ninu olanla ninu azik ninu fire bale
7: amen
8: ni ara se
7: amen
8: wala kuwata
7: illa billahi alaihi rajim to ani ri jubale ni ori eto wa atose ye ti bo pade lose tin bo pelu gbolodo olorun an kilo bwan pe aku mura odo tutun asiko ola jimo toni aku atura ojo yi olorun aje ko tu wa lara ko si se wa ni shota ayi mo ya salam abdullah ki mo dinin ki wa pe aku ola jimo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: zakati to si
3: awon mi kuro olorun ti ori kan ko arin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo olorun bi apo ewa ati bebe lo ni
2: allahu akbar igbese won wa ni awon eniyan to fe ki zakati won ma sise ye ko gbe tori ko si peki gba ti ba ran mi kuro olorun ta nu won ki se mi
3: ijo ansor dina koka ni ki won darapo mo ijo ansor dina koka won fi bebe olorun ba na gba zakati lowo olowo ti won si fi bebe olorun ba kun ko si oju saaju ni zakati pe ijo ansor dina koka bo ba se zakati lo ba wo olowo yi tabi sadako ansor dina koka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja lake street off community road akoka ipinle eko esi le fi sadako tabi zakati ni sowo si 10135044730 zenith bank plc account name ansor dina koka zakat in bracket tabi ke kuku pe 09094875711 ijo ansor dina koka lo so wipe ki gbogbo olowo muslim yo ma joju meran ani ke ye epo kuro ninu alikamo

0: الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الوحيد القهار رب السماوات والأرض أما بينهما العزيز الغفار لا فرج ولا فرج ولا شأن ولا أما هو أن يكون فرج لا لا في به لا حق فا هذا بني ولا مبانو تسمي كما بلا روتيني لكن وصلي تونولا ليش أبغى أفهمني تودعني لي كذا ذكرك كلام ما دوا رامن كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا بيشوا أفا من يجوا نكال لا روتيني tun ba yin na nkan ti a fe soro le ri gogo bi ise wa awon ni chief imam Ansaruddin society of nigeria ni ilu gogo awon ni imam abdurrazzaq lukman al-mubarak bismillah ya she
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa al-khalqa bi qudratihi wa ala bi 'izzatihi fawqa al-barayat ورفع بقدرته السماوات بغير أمد وسين أبن جمل المنيرات ووضع الأرض وسينتها بالنباتات وأرساها بالرواس الشامخات نحمد سبحانه وتعالى أمدا لرب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابه وتابعين لهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد أقبل لاني فو الله وعلى بارا لغو جلو أتنى ركاري أي أقبل لاني فو الله وبطو دا وعيدا أقبل لأكبر آره أقبل تيائك كلبا نبوى محمد أتوارا لي أجيه يقولون لله أنبوى محمد جيشي ألوني ألوم باوا أقبل لأنبي kushale ko ka ti de fun la kiyama olohun wa wola nabi lodo olohun kushale ko ka ge fun awa na eni ojo nla ni ojo to tobi ni ojo mele gbagbe ni eni ninu orin ajo awa omo nigeria today is june 12 oro wa loni o ma da lori ipenija to nkoju awujo wa kilo fa ki wa ni ona abayo ba ba ti wa man to fa aburu woni o se furile ede na baba ti wa ma buru ti o se ki wa lona abayo be aba wo oro to lohun ba ni ke la so nu alquran ninu quran chapter 16 surah an-nahl verse 112 for chapter 16 lohun ba ni ke la fe ba so re ede nigeria olohun ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim olohun ni ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فغزأهم العذاب وهم ظالمون صدق الله العظيم الله بارك لنا سوفي ونور القرآن مما Olorun orilede kan be ilu kan be Olorun ma ke won pupo ifokan bale nbe nbe lana ibabu nbe nbe lana atebu won alafia ni nfe oro won alafia ni ra oju won ifokan bale ni ro gbogbo nkan won irugbe ti jade nu le won irugbe to ma da pupo ma ni Olorun ilu ye mo saanu won nipile mo fi won lokan bale mo saanu won gbogbo ona lati ki fi wa fun won gbogbo ti mo kojo sinu mi na asiki ni mi o fi kankan le nu mi yen lai ma ja asiki ti gbogbo ara mi na won je won mo won jo won yo ojiji fakafara ti bi an umallah no ba fi awa fa yo poro si gbogbo tolorun fun won no ba bere si ta ko lorun gbogbo tolorun se fun won lore won fi fi bi su olorun oluwa so lo sebuwa dauda alayhi salatu wassalam olorun ni gbogbo jojumo ni ke mi wa n ba won ara orilede na o àwọn tó dunni jù tí ọlọ́run ò fi dùn òun ni pé gbogbo ìbànújẹ́ níwájú lẹ́yìn lókè nílẹ̀ gbogbo ìbànújẹ́ èsì ìbànújẹ́ ni wọ́n fi ránṣẹ́ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run má ṣe àdáríjì wa o fakáfara ti bí anu umela àkọ́kọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní takọ ọlọ́run wọ́n ba gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ṣe wọ́n bàjẹ́ wọ́n para wọn wọ́n tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ wọ́n parọ́ mọ́ra wọn wọ́n ń ṣàgbò síra wọn wọ́n ń ṣàtìlà síra wọn wọ́n ń fọ̀rẹ́nu bara wọn níjẹ́ wọ́n gbéra wọn pa wọ́n ń dúra wọn bí ọwọ́ lórílẹ̀‐èdè náà gbogbo orílẹ̀‐èdè tó bá ti dàbí ìgbà tó jáde pé wọn tẹ̀lé òfin ọlọ́run ọba mọ́ gbogbo tọ́lọ́run ọba àlékè ọlọ́run ọ̀fẹ́ ni wọ́n ṣe gbogbo ru orile ede na o le ni foko bale eh e da kon soro yi o ma jomo ti wa lede Nigeria jama soro yi o ma ba wa wi se ke isa wa ko Olorun ba wi bayi tori pe gbogbo wa ti o da rara lo se lede e se ko la nabi adam o se Olorun gbogbo meji before din khati ate wa before din something min al jannati ukhrijat li baraya e se ko la nabi adam o se Olorun bi lowo fi gba certificate jana lowo re se bi ngba to ronupi wada to pada se fe Olorun to tuba o de be Olorun rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin asa ni Olorun gba yeju ya Olorun lo Olorun ni ke lodo to ju gbogbo ran tan se ile ja ronupi wada ka tuba ara Nigeria ja tuba to ma je pe gbogbo eleda awon ti awon ara orilede yi ti saburu fun awon eto eleto ta ti je orilede yi gbogbo awon emi o to ti o ye ka fi ya je to didi pe e bere si ni fi ya je won ko ma je pe gbogbo eleda awon ko ti je ko ma je pe eleda awon yi na ni nda mo orilede yi eda ko je atuba ka ro nipo yada oluwa ni to ba ti wa di pe e tin takudara emi Olorun oba mineral resources te mo bo Olorun se da te ba nba je tawon apa kan je laje banu to fi fi ya je awon ara lu problem ni o natural resources te ba lo lo kulo lola ti o to tawon apa kan kore bamu bamu la yo amo pe bi pomo enikan kan eleda awon talika bere wahala de o gbogbo human resources ta ba lo gbogbo opolo awon eyan ta fi ya je won lori eto won ta fe to won dun won ta fun won leto won lasiko tinu won ba tin baje tinu won odo ni Olorun ni du oluwa ni fakafarat bi an umallahu fazaqa allahu libasal jul Olorun ni bo ba ti wa di pe a ba ti tayo ala eh Olorun ni tilka hududullah fala tatadua eh eleyi la la ni Olorun e ma se Olorun ti salaye fun wa eleyi ni e se Olorun ti salaye fun wa gbogbo ojo ta ba ti bere si ni se ntolorun o fe fa in uditum udina oluwa ni be ba ti keyin si ni emi Olorun na keyin si ni o eh ma yu ga yoro lo ri ko mi na ta yu ga guru ma bi afuse Olorun ni ni fi aje nikan ya fi ke collector si ya o ba si bere fun le ni Olorun o fun Olorun da ji wa o Olorun mo ju ko fun wa Olorun ni libasal ju ila bi ma kan yasna o Olorun ni ma koko fe bi pa wa wal khauf ma de ibe si wa Olorun ni libasal ju bi ma kan yasna o Olorun ni ma fe bi ma fi ba ti won je latara gbogbo tawon na wu ni wa Oluwa ni sugar kin to fi aje yin wala kori ya o rasulun minhum Olorun ni ma ojise kan pataki si ko ma wa ki ni lo gbogbo ojise t'Olorun ran si wa fakat zaburu a pe won ni oni atako won ni Olorun ni to ba to wa ya tin ba ran gbogbo eyan si te ba gbo ba to ba won da ba didi ti o ma soro gbogbo da ba l'Olorun ran si wa njo kan la ri gbe to ko la ilaha illa allah ninu mi owo lo pa fun wa areja arigi ara popo adie tin perun gbogbo awon eleyi owo ni pa fun wa pe kemi pelu imo mo ko oba kan be nbi kan ti wo gbogbo wa oba dake dajo eh oba to yi pe o wa da ni ran o wa da ni ran oba mi alawo pa o wa da ni ran oba ti wo gbogbo wa ni ran ti o si pada gbesa lowo ko wa Olorun wa so fun fakatsabu fakhzaum la azaba wa hum la zalimun wa hum zalimun ona ni ngba ta ta ku gbogbo ami awon Olorun apa awon Olorun ni ro apo jise ni ro Abiolade Olorun fe ja fita fita fo wa ohun na fi to gbogbo to ku die ka to se gbogbo wa yi la support e sugbon gba o ma ya oroba bo mi yo Olorun wa so fun aipe fakhzaum la azaba wa hum zalimun Olorun ni ngba te ba ti para yin lona ti o to te je to ara yin lona ti o to te n soro banuje te n wa banuje te n fara nira yin te je ki okan ara yin o bale sira yin Olorun ni wa hum zalimun Olorun ni a fo won yagba yin mo latara abusi te se Olorun de lemi Olorun oni sabusi fun yin walakin anfusa on yaslimun afi ke sabusi fun ara yin na ti a ba wa wo yin si a ma wo pe awon wo laye n baje latowo won karabere pe kilo ba ujo wa je ta ba wa won ta ye n baje lowo won alakoko awon lola awon olowo awon loro be ba si orilede yin nisin awon olowo na ni won lowo si awon talika odede a si ki gbogbo won to si si awon alase awon lo popo ko siru awon mo ase ta won ba pa ni awon ti wa npo agbara awon oba apapa awon tin ba ye die lawon na awon afa afa shoshi afa muslimi atolori awon awon elese ka balaye ti won wi gugu awon eleyi na adonwo la ni olohun de so fun wa wi pe to ba ti wa di orilede kan o ba ti gbo temi olohun ti won se bo se won olohun ni ma de adawo si aye adawo ti won ni bo ku nbe bi aba wo olohun de ba won merin na wi o fi joba o ba joba wi eri gbogbo ti joba nse gbogbo awon to ti pase ri ni won ti de ni ana olohun gbase ku lenu won gbogbo awon to ti lo ola oba ri olohun gbase ku lenu won olohun gba ku ku lowo won gbogbo awon afa ti won ti jaye family ten tutori olohun pada ye sa won olohun ye won sa gbogbo awon to ti wa bajeri gbogbo won la pada re a pada ri dajo olohun lori won ase ki kin ninu oro olohun o ni ye ko ni gbo lai ma se olohun gbogbo ma nabi adamu ki olohun ba le kola ko dari ji gbogbo wa ni 1916 ti ati gba ijoba olohun so ke ara nigeria nigeria ni ogun meyin ani ogun ifowosowopo ta n pe ni isokan ani ogun idaabobo life and properties life and properties wa wa secured eleketa ninu e naa la ni justice ani ijoba deede ijoba dogbadogba ninu e naa la ni power ni eto nbi agbara ṣugbọn o ṣe wa le mọ wipe agbara o pa isokan mọlẹ ko jẹ ki isokan o gbori mọlẹ bi ede yi agbara o pa idaabobo ko je ki idaabobo lalaafia mo agbara o pa isokan ko je ki isokan o simo agbara nikan lo wa ku ori mekaniku wa nsari agbara omode nsari agbara agbalagba nsari agbara gbogbo awon baale gbogbo awon oga le ise onikaluku nsari agbara elomi o ti e wa beru olohun wipe olohun nikan lo lagbara lagbara o ni bo lowo e agbagbe pa awon to lagbara lanu won fa agbara e le na ni won fe olohun le sori agbara ni olohun nikan lagbara o ni bo lowo e gbogbo awon eda to ku lagbara o bo lowo wa ba ba gba lowo wa iku a si gba are a si gba olohun oba nla nla ni ko sona to olohun o le gba yo sawo eda olohun abe ni ko dariji wa ko dariji wa ko tun wa se ko gbe wa leke ko ma fi wa le nigba kokan now baba wa wo dada orilede to ba ti wa lo di pe awon nkan merin ba ti joba nbe won le gbadun orilede yan o be ni won si le lalafia ki lo ma wa fa social crisis to fi di pe gbogbo awujo o derun lasigbo lotun losi won gbe eyan pa lotun won gbe eyan pa losi gbogbo eda rupo mora won ki lo le fa o ti ma fa na ni orilede to ba ti di pe nkan merin won ba ti so di culture ti won ti so di asha dogbon ni ki won ni problem anabi

Abo iwadi adeyemi adesun ya legbo to yen lati enu bikis Abdurrahim Aruwa ti lo soda won mo rile ede ye popo julo awon olugbe ye pinle Eko lati so wopo pelu isakoso are Bola Tinubu ki anfani ijoba warawa to bo le edele doko lorile ede ye Dr. Samuel Mawuyan Ajose ti gbogbo eyan mo si SME Good lo pelu paro waye ninu oro ikini ku ayeye ojo ijoba warawa orile ede ye gege bo se so oni ifosopo ye lo le sun isakoso are Bola Tinubu de buti ogo be lo tun duro gege bi ohun iwuri fun irandiran eni ta tori e so ojo ye ti se oloyi MKO Abiola lojo ayeye ojo isijoba warawa orile ede Nigeria Dr. Samuel Mawuyan Ajose polo asiko ohun fi ran awon eyan ilu leti idi ti o fi se pataki fun won lati lo gba card idibo alalope won eya le fun won lanfani ati dibo yun eni to ba wu won pa po julo are Bola Tinubu gege bi are orilede yi lekan se lasiko eto idibo gbogbo odun to nbo o fi kun oro re pe isa takuntakun e ti sakoso are Bola Tinubu ti se fun itesiwaju lati tumbo se ju be lo ti won ba dibo yan wole lekan si gege bi are orilede Dr. Samuel Mawuyan Ajose wa gbosuba sadankata fun are Bola Tinubu fa won akanse ise eyi ti o ti se bi papa julo opopona sokoto siluba dagri opopona eko sika laba ati be be lo ile se olopa ye pinle eko ti ko awon olopa sawon agbegbe kan bi abe afara ikeja ati gani fawe me freedom park ni ojota awon olopa ohun lo wa lati lo wa lati eka kankan ni ile se olopa orilede yi eka ti ipinle eko ago marun kutu kayo wuro ni lawon olopa ohun ti pejo sawon ibi won yi fun ti aye ayajo ojo sijoba warawa lorilede yi bakanon ewe lawon olopa won yi tun wa biba o ni awon agbegbe bi ikeja alosa ati be lo Alaga Atelere Ifegbe Oselu Progressive Congress APC nipinle Kwara Dr. Bashir Bolariwa Sekiare Bola Tinubu ku ayeye ayajo ojo isijoba warawa lorilede yi atijade kan latowo akowe iroyin re Dr. Bolariwa sapejuwe are Bola Tinubu gege bi agba oje to ti sise ni ibamu pelu idagbasoke eto isijoba warawa lorilede yi be lo si sise fun ifese mule ifojusun ologbe MKO Abiola Dr. Bolariwa wa kese awon eyan orilede yi lati lo asiko yi fi gbadura fun molebi awon omo ti to fi mo awon obi ti won wa ni amo to wa ni igbekun awon ajinigbe lowo baye oni ireti wa o wepe laipe laijina orilede yi yo pori ipenija eto abo eyi to nkoju re iroyin apapo le n gbo lati le se radio Bond FM 92.9 onigbogbo ikeja ni Eko.

bo pada iroyin apapo nte siwaju gege bi ara pa yi gbese ati dakun itokale arun lawon ijoba ibile gbogbo to wa lekun eto yi lera keta nipinle eko ijoba yi ipinle ye ti buwa lo pinpin eroja ilera fawon osise eleto yi lera yika to fi mo eroja ti won fi n omi dara dara nibi to pinpin eroja mu eyi to waye ni ikoye nipinle eko nbi Dokita Monsurata delegate to je akowe ijoba lekun to ilera keta nipinle eko so pe pataki igbese yi ni lati tumo le sise fo pin si itankale arun boburu lorilede nigeria popo julo ipinle eko gege bo se so oni awon osise leto ilera yika ohun yo pin awon eroja won yi sawon ilewosan alabode gbogbo to wa nipinle eko won ti se ileri fawon olugbe ijoba agbegbe idagba soke a papa igomo pe won yo tumo je anfani eto ilera to fi mo eto ayika to dun wo doba si ni ijoba agbegbe idagba soke ohun alaga ijoba agbegbe idagba soke na ogbeni jimo olawale saliwo lo se ileri lakoko ipade awon alenoro leka eto ilera eto waye ni ijoba agbegbe idagba soke na ogbeni saliwo so pe odise ijoba ni lati sise wa igbe aye irorun awon olugbe papa julo eto ilera to peye fawon olugbe nigba to na nigba to soro lori awon aseyori ti isakoso re ti se leka eto ilera ogbeni semiu so pe isakoso tohun ti mu igbega ba awon ilewosan alabode gbogbo nijoba agbegbe dagba soke na anegba to na soro akowe ijoba nile ise eto ilera ipinle eko dokita emmanuel azamba eniti ogbeni lanre green soju fun so pe ile ise ohun ti gunle igbese loni rorun ti o maye derun fawon aralu papa julo leka ti eto ilera awon alonlora leka eto oro tita tata nile adulawo ti pe fun igbese leye ti yo mu ribi pe eka ohun ko si pipe fifi dudu pe funfun leka na ati wipe ohun gbogbo n lo bo ti ton nibe ipe yi lo waye nibi ipade apero eyi ti awon alenu loro ohun se lana ode yi nile adulawo eni ti o je odari agba ajo ohun iye ogbeni bashi are so di mimo wipe ipe yi se pataki lati le ri wipe ko si wipe won fi dodo pe funfun leka eto ohun alakoso foro ode lorilede yi senator david umayi ti so di mimo wipe awon akunse ise yi ti ijoba apapo orilede yi gunle yo tubo mu idagba soke tohun igboke gbodo oko lo gere si ni lorilede yi be ni yo tun ba mu idagba soke otun ba oro ajo orilede nigeria senator umayi ti so eye nilu abakaleke ti se lolu ipinle eboyi la koko to lewaju iko ecowas bank fi lo wo awon akunse ise opopona ti ijoba apapo gunle ni ipinle ohun lara awon akunse ise ti won lo wo nibe ni atire opopona abakaleke si afipo ati afara etikun ndibe eyi to wa ni ijoba ibile efepo nipinle eboyi nigba to n soro alakoso ohun se lalaye wi pe opopona ohun eyi to so ipinle eboyi pelu cross river po yoo tun ba mu idagbasoke ba eto oro aje awon ipinle mejeje eyin ara agunre idagbasoke ilu je nitori naa saipa tire yoo seese o ka to miiran wa sopin egbe awon koko inu re leekan si awon alenuloro lorilede nigeria kisi ijoba leka gbogbo lati se lori afojusun ologbe mko abiola nibayi ti a n se ayeye isijoba warawa lorilede nigeria awon mere iwa fun yin wipe ijoba ipinle eko ti buwa lo pinpin awon eroja eto ilera fun awon eyan ilu bákan náà ni a mú ìrè wá fún yín wípé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ka ètò títà tẹ́tẹ́ ti pè fún rírẹ wípé kò sí àmúlò málà lẹ́ka ọ̀hún láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ àwọn ìrè wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tẹnumọ̀ wípé èròǹgbà ìṣàkóso tó wà lórí àlééfà báyìí ní ilé ti rírẹ wípé
ilo abibo oko lo giri si bes ni otubo mwida basoge baitu oraji orile de Nigeria e ilo kwenye on tutele seti bo yin lati lisha radio Bond FM 92.9 ni mbongo ikeja ni ble kwa kwa pata kilo wade yemi adesoya to kwenye on jole de gesi emi kwa ndo Francis mwa seti bo yin lidi abinibi titili ba mita oto mkwa de e real

0: Bond FM 92.9 adupe lowo yin lati gba tetin ba wo lataro awa la ma wa o eyin na lati ma ba ni fe yin ko mo shawati ruko awon oga wa mama wa o du ti wa digbidigbede yawo re oluwa ogunaike ese lagbara olo ajinde ara yu ma je fun ata gbugbo awon olulufe wa ki ese ten tete si wa nko ni si wa nko ni se ina lagbara olorun ai ma wori ko le dun na ni ati lo punra wa la court e ba wa biba awa go shikin akire nu aye le se bonde 592.5 uri wa wa be lagbara olorun bada go very happy bada ra po ma awon akegbe wa emi omo yin ori to gari di lo ki pe e ma gbagbe ati lo kirun iyen gogo lu shikini o se pataki e se ten tete so anu ri ka ti debi
1: Mama wa nurika. Other people wan be.
0: Gbogbo ala wan be. Shalafia ni sojo pa.
1: Shalafia. Ah, ojo ti poju.
0: O poju.
1: Ojo ti poju.
0: O poju.
1: Ojo mbo.
0: Okay, like gbagbe awon engineer wa, awon ICT wa. Adefebi Ojukutu ati alagba Paul
1: ati Namdi
0: ati Eze Namdi wale ti poju
1: Eze Okoye
0: kini Eze Namdi e se tete siwa da wo

Dem moyo mane gente no gendi bona bond 92.9 FM ana batam gino gendi bo wene kele toke bonye bunyere moche makanam ogenke asoso manye ya kronol ubu a anya batana no gendi bo ponkwem nezie ta bo abali 12 nke onwa June maburuko omarichi ubochi Friday ko sidi ubu a oke mmiri ozuzo na mpagara di chiche na state Lagos amaghi maka eba ahe no mona ezo mmiri ozuzo ka obanwu na chawapu na ebe ahụ ma nke na eme na gburugburu ebe abụ oke mmiri ozuzo site na ebe m si bịa wao ma na ebe m ụlọ ọrụ anyị dị ugbu a nke ọbụla na eme bụ nke Chineke chọrọ ka o mee maka na ihe ọbụla nwere oge ya ugbu a bụ oge mmiri udu mmiri ka anyị nọ na ya ngwa ka anyị gaa n'ihu na ka anyị ga-esi wee nọrịa n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM ke ihe ụbọchị taa ga emebu ụzọ nabata gị n'oge ọ yọrị ma ọ bụrụ na anyị na-ayọrị na-aga n'ihu Ndụkakụ ga-abịara gị n'etiti ya bụ ọyọrịma ọkụ elekere mbụ ị ga-anụrụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa mgbe ọ ga-eji 15 gata elekere mbụ anyị agụpụtara gị ihe ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa anyị ga-agụ ya ogugide eruzie mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ mgbe ahụ isonye n'ihe omume oge ịdị nsọ nke taa karuo mgbe ọ kụrụ elekere abụọ anyị wee sonyekwazie n'oge ihe omume ekwe mba bụ nke ga-ejuru anyị gaa n'ihu ruo mgbe anyị ga-ewetazi ọnọdụ anyị na ihe omume anyị n'oge ndị igbo nke ụbọchị taa n'isi njedebe bụ mgbe ọ ga-ejizi ọkara gata elekere abụọ nke ehihie ụbọchị taa kosiladị anyị ga na-ewere ya nwayọ n'otu ngwa nka nnabatazie gị kpọmkwem n'oge oyorima onye na-ekwu aṅụrụ ịka ụzọ mefu na baha m na mdị eze okoye nọkwa ya na ndị ọzọ na-akpa aka n'igwe na-ahụ na ihe na-adaba n'ime ụlọ ọrụ anyị ebe a ndị ọzọkwa ịga na-anụ olu ha ma ihe omume anyị na-aga n'ihu ngwa dị emehapụkwa ya n'akara 92.9

dị mma ka ya bụ egwu na-adị ka nna sị gị n'ezie na anyị echigatala azụ n'ọrụ maka na ihe ndị anaghị ahụ anya na ihe ụfọdụ eji aka rụọ nwere ka o si dabazie ma nke ọnatarachi anyị nọ na ya ugbu a wetara mana ka o sila dị ihe niile ahụ bere na abalị abụrụ na anwụ nta maka na Chineke emego ebere ihe niile dịkwazie mma maka na ọtụtụ ndị akpọla m na-asị ọ gịnị na-eme na ha na-ege ntị ha anaghị anụzi olu anyị biko anyị na-ekele Chineke maka na ihe ndị ahụ adịkwago mma onwe onye mma na-anaghị egezi anyị ntị kwụrụ n'ihi ogologo oge ya bụ nsogbu dị mee ka onye ahụ mata na anyị alaghachitegokwa azụ n'ọrụ na bond 92.9 FM kachasị n'oge ndị Igbo ekelekwa m gị ka anyị na-aga n'ihu tupu mkpọbanya baa ha nke aha nke m ga-ebu ụzọ akpọ ugbu a bụ onye eze Jehova maka na onye eze ka ọ bụ ya bụ onye maara ihe niile mekwa ka ihe niile dịkwa mma ka anyị na-aga n'ihu

0: ebe na-akpọrọ spam count. That is ọwụ na ihe o ji egbu nwoke a na-akpọ spam ezuru ezu. Onwekwa ike ime ike tụọ nwoke nwaanyị ime nwere ike ibute ọnọdụ dị etu a. Nke ọzọkwa bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke enweghị ichacha spam aha na-ejeji atụọ nwaanyị ime adịghị n'ime ha n'imewe chacha ọnọdụ dị etu a nwere ike ibutekwa amụghị nwa n'oge. Nke ọzọ dịka ibe n'ebe nwoke nọ dịka etu si were akọwa bụ na o nwere ike bụ nwoke nweburu ọpụreshọn nke a na-akpọ pie ọpụreshọn maọbụ hanye ọpụreshọn. O nwere ike ime nwoke o nwere ike dị ha eme etu nwoke si kwesị ime. Ọnọdụ nwekwara ike ibute nke a bụ ọya dị iche iche dịka ọya shuga nke ga-eme ka ihe nwoke ji bụ nwoke ghara na-ebi n'isi. O nwere ike ibutekwa nke a ụfọdụ ọ bụrụ ọbara mgbali elu. O nwekwara ike ibute ọnọdụ a ime ka nwoke ghara ịtụ ọnwa ihe ime n'oge. N'akụkụ nke nwaanyị kwa nke bụ nwunye nwekwara ike ọtụtụ ihe nwekwara ike ibute ọnọdụ a na nwaanyị atụ ime n'oge. Na mbụ o nwere ihe a na-akpọ nwaanyị enyi ha akwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị nke ndị oyibo na-akpọ ovulation problem. Nke ọzọkwa bụ na ọnụ akpa nwa ebe o si were eyi akwa a na-akpọ tube nwere ike ime ka ọnwụ na ọ sụchiri asụchi nke ndị oyibo na-akpọ block tube o nwere ike imekwa ka ọnọdụ a dịgide. Nke ọzọ dịka ibe ya kwa bụ ihe a na-akpọ fibroid nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na-akpa nwa gbochikwa nwaanyị atụghị ime n'oge. Nke ọzọkwa bụ ihe dịka nke ndị oyibo kpọrọ hormonal problem ihe dịka ihe dị iche iche na-eme ka nwaanyị fụ nsọ fụkwa ovulation ya yie akwa dịka ekwesịrị ekwesị. Nke a ka nwekwara ike ibute ọnọdụ a na nwaanyị agaghị atụ ime n'oge. So ihe niile dị iche iche ndị a na nkọwa n'akụkụ nwoke ma n'akụkụ nwunye n'akụkụ di nwere ike ibute ọnọdụ a bụ atụghị ime n'oge ihe na-akpata ihe ndị a. Ihe ndị a niile ka mkpọ chere ndị be anyị na-ege ntị.
1: Nsogbu ụfọdụ sị na nsogbu dịka bicycle a na-agbazi ya agba. Nsogbu ndị a dịka isi wee kọwaa dọkịta, kedu ka a ga-esi nye aka wee gbuo nsogbu ndị a, ma nke si n'aka nwoke ma nke si n'aka nwaanyị?
0: Ndị be anyị na-ege ntị, dịka etu esi were ekwue n'asụsụ anyị, ma ọ bụrụ na achọpụta ọya na ọ na-akanwụ ngwa ngwa ka a gwọta ya. Na mbụ ọnọdụ dị etu a onye ahụ ga-agbagodo mbọ mụọ ma di ma nwunye ha na-aba ejikata aka ọnụ wee jefu dibịa oyibo nke na-afụ maka ya ihe gbasara ịmụ nwa. Mgbe ha fụsịrị ya, ọ chọpụta ọnọdụ ọbụla na ndụ ahụ kpọrọ afa nwee ihe gbochiri ha ịtụnwu ime n'oge. A ga-agbakwa mbọ nwee ike wee chọba ụzọ a ga-esi mee ka ọnọdụ a wee bụrụ ihe wezụgara ka o wee dị ime. Mana ọ bụrụ na nwoke kwechiri wee sị na ya agaghị eji ụlọ ọgwụ na ya ma onwe ya na ya na-atụ nwaanyị ime bifo o tupu ya nụọ ya, ọ dịrọ mma kwesịkwa ihe ekwesị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwanụ ọ bụrụkwa na agwa ha ụzọ a ga-esi wepụ ọnọdụ dị etu a ka ha wee dị ime ọjụ kwesịkwa ya ekwesị. Ihe a bụ ihe di na nwunye nwoke na nwaanyị ga-ejikọta aka ọnụ wee fụdụ dị oyibo mee ihe ndị ọcha na-akpọ onyocha onwe ha n'ime ihe a na-akpọ lab or test. Mgbe enyochachara ya wee fụ nsogbu, a ga-ejikọ nwayọ o nwere ọgwụgwọ nwekwe n'ụzọ dị iche iche esi were eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ onye span ya dị ezuru ezu, ọgwụ dị a na-enyesi ọgwụ ahụ eme ka ọ dị mma. Ọgwụkwa n'onye niidiri iwepụ ihe dịka fibroid a na-akpa nwa, a na-emekwa ya ọpụreshọn wofie. Ọ bụrụkwa na ihe dị iche iche nwere ike igbochi ya, ha ncha niile nwere ọzịza. Ọnọdụ ọbụla dị etu a nwere ụzọ esi were mee ya ka ọ dị mma ka onye ahụ wee nwee ike tụọ ime ngwa ngwa, maka ndị be anyị si na-eme ngwa ngwa emegharị ọdachi.
1: N'ihi n'ezie eme ngwa ngwa emegharị ọdachi, ọ bụghị ugbu a ka ị na-esonyere anyị. Ọ bụrụ oge ndị Igbo, Abound FM 92.9 ka Ndụka Akụ ị na-anụ si na-abịara gị. Isiokwu anyị na-atụle n'ụbọchị taa bụ ihe na-akpata atụghị ime n'oge n'etiti nwoke na nwaanyị. Bekee kpọrọ Causes of Delay in Conception in Both Male and Female. Dr. Money anọkwanụ na-etinye ya bụ okwu ọnụ bụ Dr. Basil Nwankwọ nke ụlọọgwụ El Shaddai dị na Kuka dịkwa na Iyanaba. Ngwa ka anyị gaa n'ihu ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịmụta. Dr. ọ bụrụ na nke nwoke dịka di na nwunye ya nwechara nsogbu ndị a ịgụpụtara n'otu n'otu, kedụzi ka a ga-esi

0: Omenibo.
1: Nkoma, nyamelo gaba.
0: Ono gedibo na Bond FM 92.9. Onyamanege mtika nsige happy democracy. Nyemji nsige happy democracy. Ama nam nsige kuobwa na ega amalite gode ni hende patarai ijiriche na ebanyi na obwa abu yeba ayi kwesere eno. No kwesere eka makaria. Manam kanyi wari yetu odeta makana uru anyi na erita agobaragia ototo obonde mage obro na obugi democracy etu amsi kelegi ubu amne kelegi aname elanya ni ubu aka marama
1: nengwe ya sige
0: dia onye sige kele onya obro ga tupu mkelegi mwana ege nti ubu agama anataku kwa na chokwa mikele oke kukafo adi mkabu otu adi ma otu akasi abata n'ujina nketa n'oge omeni bona Bond FM 92.9 nko bache Friday ahia nkwa bu ya nazo abali re na boko abu na nwa June for 2026 kwa June 12 nam ndi ezoko ebaham ejima akwukwa akuko Nigerian Tribune na akwukwa akuko Vanguard
1: abu Roslyn Chika jecha nae ejima akwukwa akuko New Telegraph na kwaze mwania Bold the Punch
0: kani si otu amalite maka memo bachi ochichi onye kwa uche ya Tinubu ekunwola nkudosi ike ochichi ya ichekwa mu afọ Nigeria okwuru na ochichi onye kwa uche ya nke nchekwa adeghe na ya bụ mro nkịtị ka a na-arọ okwuru mu afọ Nigeria nkwa na ọnọdụ akụ na ụba ga-akawanye mma ọ na-adekwanụ mma a na-akụziri nwata awa na okwute si na-atọrọ ya ya aka ka ọ mara ihe dị iche n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: ozi maka ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwa uche ya ndị ji ego akwado ọgbaghara dakwuriri ụgwọ bụ nke tara akpụ ọ bụ onye isi ala bụ Tinubu na-ekwu nke a n'ibe nke iri abụọ nke iri anọ na otu nke akwụkwọ akụkọ Punch the Punch ka ị ga-agụrụ nke a
0: agwa gị na-emegide mmụọ June 12 katiku gbara onyeisi ala Tinubu n'otu APC onye ọbụla adọrọ aka n'ọnụ o jikwa ụgwọ ọgụ ọ n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: hụkwanụ na emere nhọpụta ọkwa ọchịchị n'udo na steeti Ekiti Osun ọ bụ onyeisi ala bụ Tinubu na agwa ụlọ ọrụ INEC na ndị ọrụ nchekwa nke a abịa n'okpuru ya bụ akụkọ ọsịo ọ dịzikwara ndị agha ise kwọnwụ aka na ntị ka ha kposaa maọbụ sepụ aka n'ihe ha na-eme maka na ọ bụ ha ga maọbụ ha echebiri ọnwụ ọ bagharịrị ụlọ ọrụ Kashuna Petroleum Institute aha ka ọzabazia Yaradua lagoro mmụọ ọchịchị onye kwa uche ya bụ nke a na-akparị n'okpuru ọchịchị nke Tinubu ọ bụ atiku na-ekwu nke a ọchịchị onye kwa uche ya ka bụkwa usoro kachasị sie ike n'ala Naijiria ga-agbaso maka ịdị n'otu fubara abụya kwuru nke a akụkọ a nakwa akụkọ ndị ọzọ bụ nke miri emi ka ị ga-agụrụ na okpuru na mpaghara nke abụọ nke atọ nke anọ nke isii nke asaa nke itoolu nke iri na otu ma gụtọpụ ha na nke iri abụọ na asaa ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: maka mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwa uche ya Tinubu akwanyerela ụfọdụ ndị nta akụkọ ndị jenaral ndị ọzọ ugwu maka mbọ ha ịkwalite ọchịchị onye kwa uche ya ọ maka na ọ na-adị ekele onye ngwọta akịdị ọgwọtakwa ọzọ nke karịtọ ụtọ n'ibe nke iri na anọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: nkwado iche iche emejupụtaghị maka nkwado iche iche bụ nke mejupụtaghị ịgba abụba ọrụ bụ nke na-ebugharị dịka ndị ọrụ ahụike na mmaja siri ike nyegara ndị otu jikọtara ndị ọrụ ahụike bụ otu Jehesu na mkpọbiri gụrụ maka nke a n'ibe nke anọ ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph
0: maka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti ụlọ nzukọ House of Representatives akwadola akwụkwọ iwu metụtara nke ahụ dịka akwụkwọ iwu ahụ gafere ngụpụta nke abụọ n'ụlọ nzukọ Senate a na-aga n'ubi Gianaka. Oni Benkis and Akuku Akoko Vanguard.
1: Olaru DSS and your rather la Nigeria mebiri no amu mamara itoro maka umakuko nelele ule was na libo. Nke a sitere n'aka ndị ọrụ nchekwa akụkọ nakwa akụkọ ndị ọzọ bụ nke dị n'ibe nke abụọ nke anọ iri abụọ na asaa nakwazi iri abụọ na itoolu nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ụlọọrụ agha ụgbọelu ala anyị bụ Nigerian Air Force wakporo ebe ndị agha nnupu isi jiri mere ọnọdụ wee memile ọtụtụ n'ime ha na mpaghara Lake Chad maka na nwata jụrụ na nne ya agaghị arahụ ụra, ụra agaghị ede ya n'anya. Ndị agha ala anyị DSS wakporo ebe otu ESN jiri mere ọnọdụ n'Enugu wee napụta ha ngwa ọgụ dị iche iche n'ibe nke iri abụọ na asaa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ndị gọvanọ nke mpaghara South West ji nchekwa eti epele ma na-egwukwazi okwe ndọrọ ndọrọ. Ọ bụ onye DMI Chief Togun lagoro ezumike n'ọrụ bụ ya na-ekwu nke a n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Punch.
0: Davido nọrọ na mgbape egwuregwu iko mba ụwa kpọọ gani gani maka ntọhapụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha tọrọ na steeti Oyo maka na a nara otu onye oru azụ, ọkwa na oru niile ka a nara ya bụ azụ n'ibe nke iri anọ na anọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Ala Naịjirịa agbagotela n'agha ha na-ebu megide oke ntaramahụhụ maọbụ oke ibu nke ụmụaka. Otu narị iri atọ na asatọ ọnụọgụ ụmụaka bụ ndị katọrọ atọ n'ụwa dum. Ọ bụ otu mba ụwa bụ International Labour Organization bụ ha na-akọ nke a n'ibe nke iri abụọ na isii nakwazi iri abụọ na asatọ ka akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Maka ụmụakwụkwọ ha tọrọ na steeti Niger mgbe gara aga, ụlọikpe atụọla mmadụ ise mkpọrọ afọ iri abụọ na ise maka na ngwere ọbụla danyere na mkpu ọ ga-esi n'otule wee hụ ụzọ n'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Maka nnyocha ego gburu trilion naira narị abụọ na iri isii na iri, Sinet katọrọ akwụkwọ nwụchikọ agbara maka iwuchikọ Kyari ma dọọ Oshiomole aka na ntị. Ọ n'ibe nke abụọ nakwazi nke asaa nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-aga gụrụ ma mara ihe kpatara ha jiri wee kpaa ọchị agwa.
0: Maka nnyocha ego ruru narị trilion naira abụọ na iri e kwuru n'efu n'ụlọ ọrụ NNPCL, ụlọ nzukọ Senate agbaghala mkpebi otu kọmitii ya na-enyocha okwu ahụ wee kagbukwa ntụziaka ịnwụchikọ Kyari maka na o nwekwa na anya okenye ji ele ihe dị n'ime akpa onye oyi otu asị onwekwa ife mfu okenye ka nna-ekwu n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Okenye bụ na ihe ị na-ekwu bụ na ha nyochara nke ọma.
0: Akụkọ ahụ dị n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ihe m jiri gwa ya
0: ọrụ mbụ ịgụpụta isiokwu onye nọziri ihe nkwu ma onye nọrọ ya n'ebe a ma onye nọrọ ya n'akụkụ nke ọzọ bụzi ịga gụrụ ọya ka ihe anyị na-eme bụ anyị gwa gị isiokwu ịgazie gị ọya ka anyị ji agwanị gị ebe ọ dị. Ọ dị n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Nigerian ịgụtọpịa
1: ọgwụ
0: ngwa gụpụtakwa nke gị ikwu ebe ọ dị.
1: Anyị bi ka ndị na-agba ọsọ ndụ nlọghachite azụ nke ụmụafọ ala Naịjirịa bụ nke ụgbọ wamkpị ndị mba South Africa gbara. Ụmụafọ Naịjirịa dị 268 na-alaghachite Naịjirịa. Ọ bụ nke na-ewute n'ibe nke iri abụọ na itoolu ka ị ga-eje gụrụ ya dịka Nnamdi si kwuo ka ị mara ihe mere eji wee na-agbara ọha ka ndị ọnụọgụ ha etu a ụgbọ nwamkpị site na mba South Africa.
0: Maka mwakpo ụmụafọ Naijiria bigasị na mba South Africa, gọọmenti etiti na ndị nke agha na ụmụafọ Naijiria ndị nke ebulatara site na mba South Africa amaala mba South Africa aka n'ihu wee kwuo na enyeghị ha ohere ịgbanwe akwụkwọ ha. Ndị nke kwesịrị ịgbanwe akwụkwọ ha agbanwe enye ihe ohere ime nke a. Onye o mere na ndụ o ji ọnụ akọ agba nke abụọ ndị nke a ga-ebulata ga-alọbata n'ụbọchị Monde na-abịa. ibe nke iri abụọ na ise n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
1: Mkpatụ aka akpatụrụ arịrị atụmatụ iwu na-achị ala Nigeria. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Nigeria bụ House of Representatives atapịala ma binye aka n'akwụkwọ iwu maka inwe State Police. N'ibe nke atọ nakwazi nke asaa nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka akụkọ a gbara obodobo obodobo.
0: Maka nkepụta ọgbọ nta vootu ọhụrụ na Wari, ndị ndu Ijaw Ishekiri n'Urobo ezutela Tinubu wee kwekọrịta ịkwụsị ịkpọ ganigani maka na ọ na-aba ahụ nze ebi okwu. N'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ọ dị mma n'ịpịa chibezi omenigbo nke taa. Mba Mexico ganyere South Africa aja n'anya site n'ọkpụ goolu 2-7 na mmalite asọmpi iko mba ụwa. Ebe Canada na Bosnia ga-achịpụ ya taa. Ọmaka nwoke na ibi aha bụkwanụ n'ọnụ. N'ibe nke 56 ka ọ dị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Otu a ka a ga-esi ewere ya na nketa na omenigbo na Bond FM 92.9. Ekele m aṅụ ịma mkpọ biri aṅụrị ịkaba aṅụ ọmụcharịa
1: ya ụmụkazị nke
0: emechaa ịkpọ ya aṅụ aka
1: enwekwa ike mkpọ ya manya aṅụrị na
0: ọ dị mma. Ekele m aṅụrị ka ụzọ m efuna maka ịkpara anya aka n'igwe na nkịta mee ka ụlọ anyị dapụta nke ọma. Chika kele na onye ọma gere ntị
1: ekele m gị maka ịga anyị ntị. Abụ m Roslyn Chika Jechanaya si na m ihe ọma ga-emere gị.
0: Nna m dị ezeoko ya bụ aha nke m cheta n'ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Ekpere m bụ na ncheta mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwa uche ya na ọ ga-aga n'ihu na-agbanye mgbọrọgwụ nke ndị ala anyị ga na-aṅụrị n'elu ya. Udo dịrị gị.

92.9 FM. Bọn 92.9 FM, anyị ka nọ ya n'oge ndị Igbo wee na-ewetara gị ihe omume anyị ka ụbọchị ta ọkụọla elekere abụọ kpọmkwem. Ngwa okwe mba ka oge ya ruru, sonye na ya bụ ihe omume ka anyị malite. Onye mara ege ntị, gwakwa onye ahụ nọ gị n'akụkụ na anyị na-aga n'ihu, ma ọ bụrụ na ọ ghọtabeghị na anyị na-aga n'ihu n'oge ekwe mba ka anyị na ugbu a, maka na ọkụọla elekere abụọ. Ngwa ka anyị ga

0: ma utaka saraba tagi bu onyo mane genti na ekwem bandi bo ko bochi keta no gendi bo bod fm 92.9 tabo ko bochi tabo june 12 obochi I need to take democracy na la nigeria ahambu ozioma igbo kada na pataki kan le kele angore ko so me flan e bunyem microphone na ba ko lu nde beke wede kele ndi da kwada no so pulu chebu ndi su loro akitra do high chief doctor malaki nwanoro ebrala wande ino na ebe di mma ejumaka na igwi la ga egwi medrogo ki isi adoro we na eme mma na agege ebe no isi ulo oru gi ana me kele gi we na kele kwa ndi igbo nile ndi na ega anyi nte n'oge ndi igbo bon fm 92.9 I na sino happy democracy day ka ito ya na mkpirisi beke o wori ejumaka we bia ubochi taa mana tupu mesu ya nwa bu akunsugbe we nye gi akara igeju we nweta anyi kaje kele ndi nenye anyi nkwado ndi huru na ekwemba na ganiru ya bu ndi sulo oru ake tradu ana mabiachi
1: na keta apuruche eche flamelo anyi na anubu ndaye maburi na adewa kwa gi ni yonu ma na keta anyi na onyo abia apuruche nota
2: ibo ndo mwana ya ganti ya kere munu onyo na anu ni abu chief malaki wanoro aki wan chairman Akitra the Medical Clinic, Kedna Gege. Abum member, Lagos State Traditional Medicine Board. With the only offer, Yaburo and Yunsubu, Iburia return office him, Tina Kedna Genyaka, Korea, the woman. Mobu Kenemen, Hija, Rinyana, Gaga, Obu Goda, Yagana, Gaga, Mamina, Rolo, Ibomu, Muyanda, Ide, Mutambuf, and Okaduk and Esiamendo, too. Iberon and Kai. I in your chan of Mofma, I got chopped minutes where Banu Pubokro. I gave me a oga, the Mahine Maya Naga, no room even and Kaya. Because as far as you were he Jerini, Unalum, the number 28, Omintola Street, Bale House, Pennsylvania Bus Stop, or Total Bus Stop, along railway line, under bridge, Agage, Lagos State, Mobo, no number 1, Okija Harbor Avenue, end of Odulade Street, Ijoja Bus Stop, or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number, my webro, 080-3714-3853. Nkoza abro, 080-288-71333. 080-371-4853. Or 080-288-71333. Udi ori ofro ya bro, ibe kuta in office ya ege mi akwa odi mma. Obu godu na mmadi na emehu, sinangia ya aganiru, mange yeji uku gana agama, obu ne iri hechu kumine kirie, mamwake ya daga arusha oru ya nkoma nge mwa ino. Aina afukwa makodei hao. Mwa insu ya daga abwa nkoma, aina afukwa makia. Onye obi na nkai, oga diya mma. Nibye kuta hii, aiga afu makia. Uwe obu ni ina amye unsobu, mwane emehu na afo, mwa mwa nne emehu, mwa mge ino, mwa da sinangaja ano. Onye obuna bu onye ofu ya bro mbo ori amadi mregu odi ori ofu ya bro ibia na office ayi ni kenke chukwu ige ewewu nkoma uno alum di na number 28 Omintola Street Bale House Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop
3: along railway line
2: under bridge Agege Lagos State Mobo no number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
3: phone number mbo 080-371-4853
2: 080-371-4383 080-288-71-333 080-288-71-333 Unalum the number 28 Omintola Street Bale House Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop along railway line under bridge Agege Lagos State Mobo no number 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja Bus Stop or Babode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
3: Ubod number more zai wele brokwa 080-371-4853 080-371-4853 Mobo 080-288-71-333 080-288-71-333
2: Doki yebasa nsi mwoke mwa nsi wanyi Mwabu na mwoke nunu wanyi Omuta nwa mwabu yonacho afi macho Mwabu na wanyi Nobedia
3: ọbụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka ị rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma fon nọmba mbụ 08037143853 kpọọ 08028871333
4: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwụ ya ndewo
0: ọ dị mma ọka bụ ekwemba n'igbo n'oge n'igbo bond fm 92.9 dịka m kwuru na mbụ o nwere ihe ji maka ya wee bịa dịka ala naijiria na echete afọ 27 ọchịchị onye kwuo uche ya laghachiri n'ala naijiria ya bụ 27 years after democracy 1999 atụọ ya na bekee maka ndị na-aghọta anyị nke ọma afọ 27 ka naijiria na-echete ụbọchị ọkụchị onye kwuo uche ya laghachiri n'ala naijiria na afọ 27 ya bụ 27 years ka ọ dị ugbu a kedu gọvanọ si ala igbo malite na 1999 wee ruo 2026 ndị chiburu abịa na Anambra odere achịcha ngige Peter Obi chicha Obianọ chicha ọbụrụzie Soludo abịa n'Imo Achịkwudenwa chicha Ọhakim achịtụ rochasị chicha o wee bụrụ ụzọ dị mma abịa na Abia ọjụzọkalụ chicha Ochendo ya bụ tie ọjị wee chịa okezi ikpeazụ chịa o wee bụrụzie alesi uti abịa na Enugwu ebe a nọ ya bụ Chimara Okenna ma na achigo chịcha nye Sullivan chịcha wee nye gburugburu ugwu anyị wee chịcha wee banye n'aka Sunday mba Peter mba maka na ndị a na-akpọ Sunday mụ na ha na-adịka na mma abịa na Ebonyi emekwara ka anyị mata na Sam Egwu chịcha Elechi wee chịa ka Elechi chịchara o wee banye n'aka Umahi wee chịcha onyezie Nwefu abịakwa n'aka ndị Igbo ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ bụ Igbo ma ha kwetere ma ha ekwetere mana anyị niile ma na ịbụ otu nna ikwu ọdịla chịala na Rivers chịcha nyere Umahi chịtụ emechazie ọ banye n'aka Wike wee chịcha o wee banyekwa n'aka Fubara anyị bịakwa na Delta ụmụnne anyị ndị Delta anyị makwa ka Iborisi wee chịa Ibori chịcha o wee banye n'aka Ibori chịchara o wee banye n'aka nwanne ya nwoke Udanga wee chịcha o wee banye n'aka Ọkọwa chịcha ọ banyezie n'aka Oboriwari otu ọbụla esi wee kpọọ ya ọ ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ha n'ala Delta mana ka ndị a niile chịchara n'ala Igbo niile ma ndị South East ma ndị South South ndị a niile mkpọrọ aha kedu onye ị ga-asị na ọya ka chịta n'ala steeti ya kedu onye ị ga-akpa si na ịkpọ n'ekwentị ugbu a esi n'ọya nwa ka chịtasịa ọnụ ma nke na ugbu a ma ndị chịburu achị akara ị ga-eji wee kpọọ anyị bụ 070-631-619-16 ndị a niile mkpọrọ aha na gọvanọ niile na-achị ala igbo site na 1999 wee ruo ugbu a kedu onye kacha achị kedu onye ị ga-asị abịa n'ụlọ ụlọ akwụkwọ a na-akpọ first kpọ second kpọ third ọkwa last kedu onye ị ga-asị na ọya gwa ka chịta ọya nwa kacha achị na ndị a niile mkpọrọ aha na ala igbo niile gbaa gburugburu na South East na ụmụnne anyị ndị na-anụ igbo na South South kedu onye bụ ị ga-asị na ọya kacha achị 070-631-619-16 bụ akara ị ga-eji nweta anyị Hello. ehihie ọma kedu onye mụ na ya na-ekwu akụ nwata na ala akata ndị ichi na amaka golden jubilee nu on Sunday akụ nwata kedu abịa n'ala igbo kemgbe 1999 kedu gọvanọ kacha achị n'ala igbo niile Alesoti. Alesoti ka nọ n'ọchịchị ị na-ekwu ka ndị abịa tụnyekwara ya ka ọ gaa n'iru ana m ekwu ma ndị chịrị achị na mbụ ma ndị ka na-achị ugbu a gwa anyị onye ka achị na ugbu a na ndị chịbụkwara na-achị bifo kedu ndị kacha achị Achikude nwa maka na ọ nwanne gị nwoke n'ọlụ ana m ekele gị ha chịbụdara achị nsogburu onye ichi na amakasị akata ya gazie 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ọ bụrụ na ịkpọ anyị ịgwa anyị ebe isi akpọ ịgwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi akpọ elo ehihie ọma nwanne mmadụ kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mmadụ abụchi festus kedu ebe mmadụ abụchi si akpọ anyị mgba mmadụ abụchi si oshodi ibu onye ebe n'ala igbo ka m mara ma ibu onye igbo mgba gaa n'iru abịa na gọvanọ na-echigoro ala igbo kemgbe 1999 kedu onye kacha achị ị na-akọwa na ọ ala esochi kacha achị ngwa ya gazie 0706316196 ihe m na-ajụ bụ ị ga-agwagodo anyị ndị chịburu achị anyị ma na alaeze otu ka na-achị abịa ugbu a mana o nwere na ndị chịburu achị n'ala imo n'ala anambra n'ala ebonyi elo ehihie ọma nwanne kedu aha gị kedu ebe isi akpọ anyị baba frayo onye ile ekwo ngwa gaa n'iru ama m na iwe onye ebonyi kedu onye ka na-aka achị kemgbe 1999 ka onye kacha achị frayo ichetekwana ị nwere gọvanọ ichetekwa na ị nwere gọvanọ n'ebonyi ndị igbo si na onye gbaa bọọlụ ya rasi oroma ọ bụrụ na imete nke ọma ụmụnna gị akọrọ gị aka ọ bụkwa na imete ha nke ọma ndị igbo na-asịkwa ọ bụrụ na nwanne mmadụ na-agba ji egwu nke anya ga na-ekwu nwanne ya nwanne m na-agba ihe a nwanne m na-agba ihe a onye ọbụla na-ekwete dịka ice wee na-anụ na ọ bụ alex oti mana ikwetere nwanne mmadụ elo ehihie ọma nwanne kedu onye aha gị kedu ebe isi akpọ amechi simowe abịa na ndị chịburu ala igbo na mbụ dịka gọvanọ kedu onye kacha achị nke ọma ma ndị chịburu achị unu echefuola ndị chịrị achị ndị chọrọ unu skolashipu n'ala igbo niile ma site na anambra wee ruo n'ebonyi na delta ebe ọ bụla ọsọ alex 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị elo ehihie ọma maazị kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mba gaa n'iru nwanne m na anambra ihe na akọwa bụ na abịa ugbu a onye kacha achị ma ndị chịrị achị ma ndị na-achị ugbu a n'ọba Alaeze Otu. Ngige mere Anambra mata na ego dị na location ali. Ya gazie 07063161916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Mana tupu anyị agaa n'iru, agwara m unu anyị ga-eje kelee oke nwa si na Okija enyi, ya bụ High Chief Dr. Malaki Nwanoro Aki Wan, onye si na nnọkọ a agaghị ada aja aja. Ọ si na anyị ga-aga n'iru, Aki ga-aga n'iru. Lenu ka ngwa ahịa na-apụta.
4: Onye mana ege ntanye kelee gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke ị maburi, mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso. O nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere m ji sị gị na nke taa pụrụ iche. Echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịawakwara gị n'ihe omume a. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
2: Igbo ndị mana ege ntị ekele m unu. Onye unu na-anụ onye a bụ Chief Malaki Nwanoro Aki Wan, Chairman Aki Trade Medical Clinic nke dị n'Agege. Abụ m member Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu, iburu ya rute n'ọfịsị m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa ahụ dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga, ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga, maọbụ niile arụ ọrụ oyibo ma ụmụ ya ndị ahụ, ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma. Ihe ị na-eme ya na-aga ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị. Maka as far as ị nwere ihe iji eri nri, ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my will be 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333. 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ibepụta anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Ma ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ, ma ọ mmadụ na-emeghu, ma ọ bụ nga ị nọ, mmadụ asị na nga aja anọ, onye ọbụla bụ onye ọfụrụ ya bụrụ, ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ihu, ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ị bịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713333 08028713333. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pennsylvania Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853. 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333. Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị, ọ mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị nọ be di ya
3: ọbụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka ị rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma fon nọmba mbụ 08037143853 or 08028871333
4: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo
0: ọ dị mma ọka bụ ekwemba ndị igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 a sị m kemgbe 1999 kedu gọvanọ kacha achị ruo ugbu a kedu gọvanọ kacha achị ọtụtụ ndị mmadụ na-asị alex uti anyị nwetara ozi gị vitus mgbe okwute isi ayọbọ wee kpọọ isi na ọ bụ alex uti anyị nwetakwara ozi gị akara ugo chi frufos obi ajụlụ ọgịnwa bụ the chairman planning committee ichinamaka development association akata lagos branch unu na-eme 50 years golden jubilee na shalom event center dị n'igondo lasso igondo road on sunday 14 June 2026 ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa ebe ahụ mụnwa ga anọ ebe ahụ 12 noon ka ọ ga-ebido wee na-akpọtụ onye ga-abụ onye isi oche n'ụbọchị ahụ bụ high chief ifeanyi asị egbunam ọya bụ ezeochudo wa na akata ezeochudo ana m ekele gị nwa bụ onye isi oche n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ bebi ọkụ chubi zion ga anọ ebe ahụ agbara bitas ga anọ ebe ahụ icon star ga anọ ebe ahụ kedụkwanụ maka obi chris obi chris pos ga anọ ebe ahụ maka na ọndị mụ na ha na-erikọ aṅụrị ka a gwara gị na ọ mụ na ndị ọgaranya na-erikọ ihe mụ na ndị ichi na amaka ga-anọ na sọnde 14th of June 2026 chairman planning committee chief rufus obiajulu akara ugo gị na obed obinwa ọya bụ secretary planning committee ana m ekelekwa gị n'ụzọ pụrụ iche high chief donatius ogburie akụ nwata na alakata ọgị nwasị na ozi a ga na-abịa ruo mgbe e mere ya nwa bụ emume ichinamaka development association lagos branch ichinamaka dị na akata na ala oru ha chief donatius ogburu ofu onye one plot of land ana m ekele gị were ekele si gị ike ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ ya na-eleba anya n'ụbọchị taa wee bụrụ 27 years emechara democracy laghachiri n'ala nigeria kedu gọvanọ kacha achị 07063161964 akara ị ga-eji wee nweta anyị 07063161916 ọ bụrụ na ịkpa anyị na ga-enwe ike karịa ịgwa anyị gọvanọ kacha achị gọvanọ na-achị nke ọma ọwụ mmụọ ga-ekwu onye kacha achị maka na ndị chere ala igbo erika mana ka m kwuo nke na-eme n'imo hoha ọ bụrụ na imo ga-enwetakwa onye dịka sam mbakwe ọzọ ala imo ga-adị mma mana ndị ọlụ nu ga-ekwenu elo biko ọ bụrụ na ịkpọ anyị gbadata igwe na-ekwu okwu gị nke a na-akpọ redio ka anyị na gị nwee ike karịa ọ bụrụ na ndị imo ga-enweta onye dịka sam mbakwe gọvanọ ahụ a na-akpọ gọvanọ na-eti mkpu na-ayọ ndị naijiria ka ha nyere ndị igbo aka ọ bụrụ na a ga-enweta onye dịka ya na ala imo ebe mụnwa si wee pụta ala imo ga-adị mma mana a bịa n'imo ị ga-afụ na ọ dịzi ka ndị ọlụ wezi ndị ugwu anyị nwere n'imo ọ bụrụ ha nwa na-achị ndị imo achịkụde nwa bụ onye ọlụ rụcha sokorocha bụ onye ọlụ hopu ụzọdịmma bụ onye ọlụ wee na-achụ ọsọ ọlụ ka ekere imo akụkwata na akata ejimaka na ị na-ege ntị asị gị kpọọ onye kacha achị kpọọ chukwude nwa nwanne gị nwoke mana ụzọ adịghị na bunu ana m ekele gị afụ onye one plot of land high chief donatius ogburie ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ọ dị mma ọ ga-adịrị mmadụ niile 07063116916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ọ nwere otu nwanne anyị nwoke zitere ozi wee na-asị abịa n'imo karịchasịa n'Owerri na onweghị ụzọ dị ọsị ụzọ adịghị na foto ọkụ adịrụ mmiri adịrụ ọbụ sọsọ foto ma nnekede ma ihe agba ma obibi eze na ebe m si wee bịa wee na-ajụsi ndị ebe a m na-akpọ ha sokwa n'Imo ha sokwa na Naịjirịa ka anyị nara ekwentị a elo ehihie ọma nwanne mmadụ kedu aha gị kedu ebe isi akpọ iwe onye ebe mgbe ya gaziela gị nwanne m ka onye Mbaise gịnị na-eme kpuma mgba nwanne m ka m kọwara gị ekwuru m 1999 ihe m jiri kpọọ aha Mbakwe bụ ndị a niile a na-akpọ aha n'Imo kemgbe 1999 onwe onye chere ka Mbakwe ị mana Mbakwe nwere ka o si gosi anyị na a na-achịtakwa n'obodo ala eso otu na-egosikwa anyị na e nwere ike chịta obodo ị ghọtara ohe m ji kpọwa Mbakwe ama m na Mbakwe achịhụ na 1999 mana onye gbaa bọọlụ ya rụrụ ma ya gaziere gị ịnụkwara ka ahụ m kwuru si ndị ọlụ ha nkwanye ndị Imo steeti ndị ọzọ ka m nwụchi ọ dị mma 0706316191 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị ka m kwokwa ya ọzọ ụzọ adị mma na foto ọkadụrụ na foto ọkadụrụ na poli ọkadụrụ na nnekere ọkadụrụ n'ihi agba kedụkwanụ ndị ewu kapịtalụ o nwere kedu ndị na-achọ Igbo ndị na-achọ Igbo biko chetekwenu na ụnụ ọchịcha Imo a ga-enwekwa ihe a na-akpọ rezọt a ga-akpọkwa ụnụ si ụnụ chetara ụtọ anyị si ekwu maka ales oti ụtọ anyị na-ekwu maka umeahị ụtọ anyị na-ekwu maka nwanne anyị nwoke bụ ngige otu onye kpọrọ anyị n'ekwentị wee si na ngige mepere anya amara na obodo ga-adị mma na ndị ọzọkwa chịrịnị ọ bụ ndị niile ka m ga-akpọcha aha mana ihe anyị ma bụ onye chịta akwọrọ ya aka 0706316191 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị maka na oge anyị na-aga kpụrapụ ka anyị nwike na-agbapụ ya ọsọ afọ 27 ọchịchị onye kwu uche ya batara n'obodo anyị bụ Naịjirịa ọzọ kedu gọvanọ chịrị ala Igbo ọ nke na-achị ala Igbo ugbu a ị ga-asị na eziokwu ọ ya kacha achị elo ehihie ọma Nicholas nwanne m kedu ebe isi akpọ Nicholas isi ayọbọ mgba na-ekwu kedu oge anyị adịzi kedu gọvanọ kacha achị na ndị chịburu na ndị ka na-achị ugbu a mgba nwere onye ọzọ onye ọbụla ịkpọ n'Imo nna ọrụ maka nke ahụ ama m rezọtụ ndị Imo e nwere ike gaa Ebonyi gaa kpọọ ụmụanyị mba ya gazie otu aka a ga-esi wee dobiri ya na ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 aga ama nọ ebe a na-ekwu maka steeti ma mmadụ na-akụrụ steeti ma kasị na ha na-eme nke ọma ebe ha adịghị eme nke ọma n'aha ndị ụlọ ọrụ Akitrado n'aha Anwụrịka Ụzọmefula na-akparamaka n'igbe n'aha Nnamdi Okoye Nnamdi Eze Okoye mbọsị a ga-akpọ isi ka akpụ afọ ọnụ ana m ekele gị wee na-ekelesi gị ike ịnọ n'akụkụ wee na-ahụ na-ekwe mba na-aga n'iru aha nke wee bụrụ Oziọma Igbo wee na-asị ndị Igbo mbọsị nta anyị ga-achụ n'Owerele na Nchi a ga-ezuru Igbo niile ya gazie m

0: Madalla masu haro tare da sallama assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa na gidan radio Bond FM akan mita 92.9 inda muka karba kiyana abokanan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Amurka sun ce a gaida gida za kuma fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya inda kamar da ku sani kamar kullun dai shirin mu na farko yakan kasance wato shirin kukan kurciya tare da Hawwa'u Garba Aliyu Kaji sani kuma sai ku biyo mu sannu a hankali domin gabatar muku da sauran shirye-shirye da muka tsara muku da su a yau. Hajji Hawwa idan kun shirya, bismillah.
1: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji yadda yaya Altuna da Mama Rabi suka zauna suna tai da Nana a tsakar gida. Muka ji saurin katsa maganar Mama Rabi ta yi bayan da suka yi ido hudu da Nana a tsaye a kofar ɗakin su. Nana ta dube ta ta ce Rabi duk abin da zaki ce nayi ba zai dame ni ba dan na riga na saba da duk wani kazafi da cin mutunci da kike mini har kazafin mai takin yi mini duk abin bai dame ni ba kuskure mafi girma da zaki shine yi min kazafin zina babu wanda ya kama ni kar ki sake danganta ni da zina Jamila ta zaburo ta ce Nana maman kike gayawa haka kike kiran sunan ta ga tsalhaka ba ita kadai ba ka fatanin ku nake yi wa kashedi kar wanda ya sake gangancin danganta ni da zina amma idan kun kiji ba za ku ki gani ba ta nufi ban daki tana jin yaya Altuna tana kiranta amma ta yi mata banza ta shiga ta yi alaula ta koma daki ta tayar da sallar azhar Tana zauna a bigiran da ta yi salla ta kasa addu'a ko lazimin ta kasa haka zalika ta kasa kukan ma ta rasa me za ta ce kawai ta hada kanta da gwiwarta ta yi shiru har yanzu ji take tamkar kawai barazana ake mata amma ba da gaske ne wai an mata aure ba anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora Ga yunwa tana ji, ga jikinta a mace babu kwari, ga damuwa gaba daya ji take kamar ma ba ita bace. Can bangaren Hajiya Amina, kasa zauna ta yi ta kasa tsaye. Ta dingami ta tana fada har da cewa sai ta kai baban Nana Human Right. Shukura ta ce mommy, kina da dorawa kai, mutun yayi wa yarsa aure kuma kice zaki kai shi Human Right. To shukura na rasa abin da zan yi zuciyata ta yi min sanyi gaba daya tausayin yarinyar nake ji bana tunanin an tsaya an ji ta bakinta ke baki a gurin lokacin da aka kira ni aka ce an ganta a ɗakin masu gadi gaba daya ba ta hayyacinta baki ga yadda aka fito da ita ba kuma shi ma buzu wannan wanda baya maganar ne fa har aka yi ta balahirar nan aka gama bai yi magana ba ke kamar ma fa yarinyar nan ita ma tana da wasu dan matsaloli aka shukura tace ai ke sai yanzu kika gane ni da dadewa na fuskanci hakan shi yasa wasu lokutan bana sakewa da ita ko na ganta da haidar Cike da damuwa ta sake cewa kuma babanta ya san mutumin da ya aura matan yana da matsalar kwakwalwa mommy ina zan sani ina nan ne oh my god mommy ta fada tana zama ta ci gaba da cewa wannan mutanen da ba sa iya zama wuri guda yanzu suna nan an jima suna can yanzu haka za su yi ta yawo da ita ko kuma can kasar za su kai ta oho Dan Allah shukura ki dan hado dan abin da ya sawwaka mu hada akai mata ko ma menene ya same ta duk a dalilin mu ne shukura tace a ba a dalilin mu bane ki daina dora mana laifi mommy zan hada abin da ya samu ni yadda zamu yi da haidar kawai nake ji wallahi dan yadda yake kaunar ta baya kauna ta haka inda Allah zai taimake ni babansa cikin satin nan zai dawo da ban san yadda zan yi ba Mommy ta yi murmushi ta ce ina jin sa fa tun safe yake bin Jummai yana ce mata ina antina na tana tsokanar shi tana cewa antinta ce ba ta sa ba har da kukan sa ya zo ya gaya min wai in ce wa Jamila antina nan sa ce ba ta ta ba ai sun shaku sosai ne zan ga abin da zan yi akai Shukura ta yi maganar tana daukar remote to cikin kankanin lokaci labarin auren nana ya karada dangi da unguwa baki daya mama na ta nana ta ai cikin dare aka daura a gidan mai unguwa jin haka ya sanya sai mutane ke tambayar ba a sin dalilin yin haka saboda ba abu ne da aka saba da shi ba musamman auren budurwa a ce an daura shi cikin dare kamar yaki sai mama ta ce ku dai Aisha ani labarin ne babu dadi yayi Altina ce ta binana da kwanan abinci har daki ta tsaya akan ta ta ce ki tashi ki saka wani abu cikin cikinki kina ta kwanciya kin wani babu ci ba komai nana ta yi mata banza ko kwakwarar motsi ba ta yi ba a hasale yayi Altina ta ce shikenan kin yi wa kanki Nasiru kuwa ya kasa zaune ya kasa tsaye idan ya fita ya zagaya sai ya dawo ya leka nana har akai sallar magriba salla ce kawai take fito da nana babu wanda ta tankawa a gidan a bangaren Alhaji Zailani kuwa saura kiris ya furzo abincin da yake ci bayan da Hajiya Amina ta kammala yi masa bayanin abin da ya faru ji yayi tamkar ta zuba masa wuta a zuciyarsa wannan shi ake cewa ga koshi ga kwanan yunwa a zuciyarsa ya ce amma wannan an yi la'anannan tsoho mun gama yarjejeniyar zai bani auren ta buri nana dab da cika kawai sai ya aura wa wani saboda hauka a fili kuwa cikin kwarewa da iya duniyanci ya nuna halin ko in kula yace Allah ya kyauta bayan ya kammala cin abinci yace wa Hajiya Amina ta zauna a sashen ta kawai zai dan fita Amina ta ce amma yaushe ka dawo da har zaka sake fita koma menene ka bari sai da safe mana yaushe kika fara kafa min dokoki a gidana yayi maganar yana tsare ta da ido babu shiri ta ce Allah ya baka hakuri kamar zai hauka ce haka ya dauki mota ya fita yana tafa yana ta dura duran ashar a cikin motar yana zage zage gidan mallam Gambo ya nufa gurin 11 na dare haka ya kira shi a waya ya fito Alhajin Allah lafiya kuwa ka zo a daren nan ba yau ka dawo daga tafiya ba cikin damuwa ya ce babu lafiya dan kuwa an yanka ta tashi to ikon Allah me ya faru yarinyar nan da za a daura mana aure babanta ya yarda zai bani aurenta ina murna muradi na zai cika kawai yau na dawo na tarar wayya aura wa daya daga cikin masu gadin gidana saboda an ganta a dakin su wai ko yana zargin menene oho masa ni ko inda yake ban je ba dan Allah me abin yi ni fa ina iya sakawa a kashe koma uban waye aka daura mata auren muddin muradi na zai cika Mallam Gambo ya girgiza kai ya ce a'a kar a ja da zafi amma tabbas aiki ya koma baya ka bi komai a hankali kar ka yi garaje asirinka ya tono ko da auren ko babu muddin ka yi abin da nace bukata za ta biya amma ka san daman ba ta yarda da kai ba kuma babu lalle ta yarda da kai yanzu sai dai za ku iya daidaitawa da wanda aka aura mata din ka biya shi ya sake ta ya shafi tumbin sa yace ni ina ma na san wanda aka aura mata a cikin nasu shikenan dai sai ka ji ni amma tsaya wai babu wani abu da zaka yi mini da zai sanya yarinyar ran ta yarda Mallam Gambo ya girgiza kai yace dada akwai kafin ka tambaya ma zan gaya maka ya jinjina kai yace haka ne ya juya ya nufi motarsa cikin matsananciyar damuwa wayewar gari nana ta tashi da wani irin azababban zazzabi ta dinga ji tamkar ana babballa kasusuwanta ta dinga ji tamkar ana yage mata fata ana cilla ta cikin kankara saboda azabar sanyin da take ji ko idanuwanta ba ta iya budewa Nasiru dai bai gaza ba, yanzu yana tashin nana akan ta tashi ta ci abinci. Agala bai ce, ta ce Nasiru ka kyale ni ba zan ci ba, mutuwa zan yi na gaya maka. A dan Allah ki daina fadar haka, ba za ki mutu ba nana, dan Allah ko shayin ki sha. Kai dai akwai jarababbe dan neman suna, ka kyale ta mana. Suwai ba ta yi maganar cikin tsawa. Bai kula ta ba, ya je ya samu baba ya gaya masa nana ba ta da lafiya. Amma baba ya yi mursisi ya ce idan ta yi mushe, a yi masa magana ya yi mata sutura. Sosai baba yake jin takaicin abin da nana ta yi, wanda da tuni yana nan yana murnar zai zama surukin attajiri. Yana gama magana da Nasiru sai ga motar Alhaji Zailani. Jiki na rawa baba ya nufi motar tun kafin ya gama parking. Kallo ɗaya ya yi wa fuskar Alhaji Zailani ya sha jinin jikinsa. Ya sauke gilashin motar ya dubi baba cike da takaici. Ya ce yanzu abin da ka yi mini ka kyauta a matsayinka na dattijo. Cikin kame-kame baba ya ce wallahi Alhaji ban yi domin sabawa maganarka ba. Babu yadda na iya ne, kuma da kunya a ce babban mutum kamar ka ba zan iya cin amanarka ba ne. Shi yasa na hukunta ta daidai da abin da ta aikata. A ce kana neman aurenta, amma a ganta a wani guri da wanda yake karkashinka, ai girmanka ya wuce haka. Wallahi ba dan na ci amanarka na yi haka ba, ya zama tamkar hukunci ne a gare ta gaba daya. Sai jikin Alhaji Zailani ya yi sanyi da wannan shiryayyen kalamomi na baba. Amma an tabbatar da abin da ake zargin nata ne? An kama su ne? Eto, bana ce ba, nemanta aka yi aka rasa, aka gano ta a sume a ɗakin masu gadi dai. Alhaji Zailani ya yi shiru na ɗan lokaci, sannan ya ce shi kenan, na gode. Baba ya ci gaba da bashi haƙuri, bai saurari baba ba, kawai ya ja motarsa ya tafi. Alhaji Zailani ya tara su habu a harabar gidansa, yana ta bala'i kan abin da aka ce masa ya faru a gidan. Har yana cewa ba zai lamunci hakan ba, a dinga yi masa rashin da'a a gida. Idan ba su yi wasa ba, duk sai ya kore su. Yana zauna a cikin ɗaki yake jiyo bala'in da Alhaji Zailani yake yi. Sila sai ba shi haƙuri yake yi. A cikin kuwaye ne aka kama tare da yarinyar? Sila ya ce wallahi Alhaji ba wani abu suka yi ba. Hasali ma shi ba shi da cikakkiyar lafiyar ƙwaƙwalwa, yanzu haka yana bacci ne. Wallahi ba wani abin suka yi ba. Ko Habu? Habu kawai ya jinjina kai. Lallai ina son ganinsa, ba hauka ba ko a turu yake. Suka jinjina masa kai, a hankali ya yunkura ya tashi, ya nufi bakin taga, ya hango Alhaji Zailani, ya nufi cikin gida yana baza jallabiya. Ya dan murza zoben hannunsa tare da jinjina kai, ya koma ya samu guri ya zauna. A gidan suna na kuwa, sai da baba ya gana nana neman mutuwa, sannan ya yarda a kai ta asibiti. Ba ta ci ba ta sha, gaba ɗaya ta zuge ta yi wuri-wuri, ko iya tsayuwa ba ta yi saboda jiri, ba ta iya gane komai. Tana kwance aka saka mata ruwa, ta ganta a library ɗin Kaisar ga hannun ta ɗauke da ruwa, yana zaune yana rubutu. Sannu ko? Ya yi maganar ba tare da ya kalle ta ba. Idan ma kin kashe kanki, kaddara ta riga fata, dole ki tashi ki ci abinci ki ware. Ko dai mu yi gaba da gaba da kalubalen da yake tunkaro mu, ko kuma ki amince na dauke ki baki daya. Idan ba haka ba, ba zan iya cewa ga abin da zai faru ba. Nana ta daga ido ta kalli inda yake zaune, ta yi masa shiru ba ta ce masa komai ba. Ya miƙe tsam, ya rufe littafinsa, ya miƙa hannunsa can saman wani wuri, ya ɗauko wata kwalba ya zo gabanta ya zauna, ya ƙura mata ido, take ta ji tamkar an zare mata kuzarinta. Ya watsa mata wani irin koren abu a fuska, babu shiri nana ta yunkura ta tashi zaune tana tari. Ummi ta gani a ɗakin da take a asibiti, zan sha ruwa nana ta furta a wahale aka kawo mata ruwa ta sha sosai sannan ta koma ta kwanta

Ma idan ba kya son auren nan ki mun magana a shigar da ƙara a hukumance a raba auren. Kalli duk yadda kika rame. Jiki a sanyaye nana tace nagode sosai Hajiya. Allah ya saka da alkhairi. Ina fatan Allah ya sanya hakan shine mafi alkhairi. Ni ba auren ne da amuwata ba. Zargin da ake yi mini ta kasa ci gaba da maganar saboda yadda kuka ya kwace mata. Ta dafa bayan nana ta dingarar rashinta. Kaya ta kawo wa nana har da bed sheet sababbi da tsofaffi amma masu kyau. Ga yan kayan kitchen da ta kawo mata da shukura ta bayar a kawo mata. Ta yi ta godiya ta tashi za ta tafi nana ta ce za ta raka ta. Ta ce a'a. Aike yanzu matar aure ce ki zamanki Allah ya sanya alkhairi ta karasa maganar tana danƙawa nana kuɗi a hannunta makwabta na ta zuwa Allah ya sanya alkhairi da biyu wasu ke zuwa domin su ga halin da nana take ciki har da ɗan islamiyar su da tunda ta bar makarantar babu wanda ya bibiye ta balle a ji dalilin daina zuwanta Wannan shi ake cewa ba su da gadan ka sai dai gadan batunka. Mai sauraro a gafarce mu anan zanja labulan shirin a yau. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Ni Hawwa Ugarba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke makowa fatan alkhairi sai mun hadu a shiri na gaba. Kafin zuwar wannan lokaci nake makowa fatan alkhairi.

da na saɓani na gure da na shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya duka shi a nan ya duka shi ba za a samu a cikin yawa ɗin ba a cikin kansa

ba a samun maganar shugaba ta saba da hakika ko aikin sa ya saba da hakika sai a cikin wannan tarihi da ya roka ba a cikin ne yawa ba ko kuma dan a cikin wannan sai an yi duk da kake ne a cikin ta sannan a iya samun ta to a irin wannan ne kika kike kuma za a iya samun ya samu abin da yake wato abin da ba a ji kasancewa ta ba kuma a cikin wannan kuma professional ne kuma ba ta cikin ta Yeah.

wato al'amura ne da su halarta don da ganin intikarsa da gazawa ko kuskure wanda kun ga kuskure a harkar abin da ya shafi jira amma sai ku ga an kallo shari'a a ƙarƙashin kallon al'amura an bar jarin da nake yi ba dan Allah kuma sallallahu alaihi wa sallam shi ne kawo shi an ce ku kasance ne kawo wanda yake ga kuma ai da ba ta alƙiyar ta ba sa abin da sunan sa tawaya ba ko ba za ka fassara cikakke da ga fassara daban to mun ba fassarawa har a cikin irin wannan ma'anoni to yana da wato cikakke da malam da kamun laila ta malaka wanda kun noma da malaku amma ne ne cikakken da ba da ban cika ta sa ba ba wani abin cika a yau da ne cika ba kuma da wanda ne za ka ci gaba layin kuce kuce da yawa kuma an ga sakamin na sa kuce kuce ana ganin kamar wannan cewa za ka kuma su ba ce ya ko ne kyau ko dole yanzu da nan da su tsaya da adadin hali da kuma ga Allah a bayan ga Allah da ga su ke ganin ba su tunanin ya fi kyau da jari akan Allah da bani inda da rin da aka fara hankalin da tunanin akan Allah da sai Allah da zai sa fa adadin madadin sa a bayan sa yanzu adadin su da ya fara kuma sai a bayar da shi hukunci

wata da amurka da gurbe ba dole a yi annaba sanin ulahi wa annabi wa annabi ba ta su ne da gurbe ko mu da ba ta yi kuma da gurbe kuma zuwa da gurbe ko zuwa da gurbe shafin kuma ta yi ƙarin shafin zuwa da gurbe wa la'alla ba'adaka.

Tumadun lawa masu sauraro an saurari wazin musulunci kenan daga nan sashen Hausa na Radio Bonn Network akan mita 92.9 sai in Allah ya kai mu Juma'a mai zuwa za ku sake jin mu dauke da ci gaban wannan shiri na wa'azin musulunci. Da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan zuwa misalin karfe 3 muna nan tafe da wato labaran duniya.

0: Tuma dalla masu sauraro an gaida Umar Tukusalo din da ya fassara ya karanto mana labaran duniya cikin harshen Hausa. Sai dan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 3 da rabi za ku sake jin mu dauke da wadansu cikakkun labaran duniya. Da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Kafin zuwan shirin mu na gaba bari mu zaga sashen mu na tallace-tallace mu duba a sakonnin da suke gaban mu a halin yanzu domin gabatar muku da su.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو زن بياني أكن چوتانا ميتا دوكما چوتتكا وند ما يوسكي سبباوا A yau zan yi bayani akan matsalar sammu da makaru da sammu wanda ake hada kai da bokaye a je a sabbaba maka rashin lafiya ko a sabbaba maka bakin jini ko a sabbaba maka lalacewar rayuwa ko kuma a toshe turarenka ya zamanto cewa baka ci gaba a harkar rayuwarka ko kuma ci gaban yana zuwa amma yana lalacewa zan yi bayani akan sihiri wanda ake zuwa ayi a je gurin ɗan buri a je ayi maka sihiri ko kuma a tafi gurin malamai ɗan ibbu su je su maka sihiri su kasa yin sihirin a tafi gurin bakaƙen mayu su je su haɗa kai da bakaƙen aljanu aje ai maka tsafi domin amalata rayuwarka to a yau zan yi bayani akan duk mutumin da Allah ya jarrabce shi da irin wannan rashin lafiyar zaka je a auna amma ba za a gane jinya da yake damun ka ba ko kuma ai maka sihiri domin a raba ka da matarka ko ai miki sihiri domin a raba ki da mijinki ko ai miki sihiri domin ki kasa auruwa a sabbaba miki bakin jini a rika magana aure maganar auren tana lalacewa ko aje ai sihiri a sa mutum warin jaba ko kuma aje ai maka sihiri a sa azzakarin ka daina tashi saboda sha'awarka ta dauke ko ai maka sihiri ka rika mugan mafarkai idan ka kwanta bacci sai ka rika mafarki da mace kana saduwa da ita wani lokacin har kana fitar da mani ko kuma ki kwanta bacci ki rika mafarki da namijin dare yana saduwa da ke amma a wani lokacin idan kina saduwa da mijinki sai ki ji baki ji sha'awa baki ji ni'ima ni'imar ki ta dauke sha'awar ki ta dauke ki rika jin zafi lokacin saduwar aure wani lokacin ki rika fama da matsalolin ciwon mara da ciwon baya da zubar farin ruwa da mugun kaikayin gaba da kuma fala wanda ya shafi daukewar ni'ima ana zuwa a yi min tambaya ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya zan bada fa'ida wanda za ku je ku hada da kanku akan dukkan wani mutum shaytani ko dukkan wani masihirci wanda yaje yin sihiri ko dukkan wani mayi wanda ya gagara a harkar maita ko kuma abin ya shafo tun daga cikin kakanninku ana zuwa akwai wata damar tsohuwar ajiyar maita a gidanku take bibiyar ku take tsoratar da ku kuke mugan farkai to da izinin Allah idan ka zo gurina ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya Allah zai kawo karshen wannan lalurar amma fa zan bada fa'ida a yanzu ku je ku hada da kanku yanzu da izinin Allah magani ne na biyan bukata amma fa da yardar Allah kafin na bada fa'idar duk mutum da yake so ya same ni zaka same ni a office ina wanda yake abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani da kuma sabon office wanda muka bude a jihar Kano sakamakon mutane da suke zuwa daga jahohinmu na arewa suke takakkiya su taho guri na na cire musu maita ko kuma na ba su magani ko kuma na ba su taimako ko kuma ne musu binkice na ce ya kamata mu bude office a jihar Kano domin saukakawa kwastomomin masu tayowa daga jihar Arewa muka bude office a nan Hotoro a nan Tinshama layin custom Zainab Plaza. Duk mutum da yake jihar Kano ko yake jihar Arewa ko yake Jigawa ko yake Sokoto ko yake Kebbi ko Maiduguri ko kuma jihar Taraba ko jihar Filato to za ku zo mun buɗe sabon office din a jihar Kano wanda yake kunshe da magunguna tajriba na manyan kasashe na duniya wanda muka kawo akan yaki da miyagun cututtuka wanda ake sababa a jikin mutum. Me neman ƙarin bayani? Zaka same ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0 7 080 34 30 0 0.

0: ana tare da sashen Hausa na Radio Bond FM dake nan Ikeja inda muke iso muku a kan mita 92.9 yau Juma'a babarana kuma ranar mulkin wato ranar demokradiya da fatan da ana ci gaba da kasancewa da mu daga yanzu har zuwa lokacin da zamu haɗu da bangaren Yarbawa lekam yau hutu ake na wato hutun demokradiya da mun kuwa yau mun cika shekara 27 da mulkin demokradiya tun babu kautawa da fatan Allah shi kara ba mu a cigaban wannan kasa da zaman lafiya da kuma sha'anin tsaro ya inganta dan ba abin da hidama yanzu jama'ar kasar nan kuwa bai da sha'anin tsaro kuma ba shakka shugaban kasar na iya cikin karinsa da inganta wannan tsaro yanzu haka yake tangal-tangal. To bari mu dan ina jin bari buje sashen talla naga akwai wani sako da ke cewa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan an yi sallah lafiya muna roƙon Allah ya karba mana ibadun da muka yi a cikin wannan sallah ta layya muna roƙon Allah ya gafarta mana wanda suka samu damar yin layya Allah ya karba wanda ba su samu dama ba Allah ya ba su ladan niyya wanda suka yi da karamin abu Allah ka ba su damar da za su yi da babba shekara mai zuwa wanda ba su iya ba Allah din girman ka ka ba su damar da za su yi badi albarkar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadanda suka baro gidajensu garuruwansu suka zo garin nan nema Allah dan rahamarka ka ba su abin da za su koma garin su ana farin ciki ana murna ana jin dadi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni Abubakar bilhaqi ina nan a cikin agege a nan markas in ka zo cikin agege kace markas in ka zo kace a nuna ma gurin Abubakar bilhaqi jama'a ku zo gurina idan akwai damuwa dan Allah ya yassare mini Allah ya hore mini Allah ya amince mini Allah ya bani damar taimakawa mutane masu matsaloli musamman wanda kasuwarsa ta tsaya wanda aikin sa babu wanda taurarin sa suka yi duhu ba ya iya haskaka samun sa to ku zo gure na da ikon Allah Allah zai haskaka Allah zai bude hanya mutane suna zuwa gure na kuma suna ganin al'amari na ikon Allah ne mutane suna zuwa guri na suna ga adina akwai al'ajabi indai matsala ce kake tare da ita ko a wajen kasuwarka ko kuma kana samun babu ci gaba ko kuma abubuwanka ya tsaya ko matsaloli na makiya sun saka a gaba ko kuma kasuwarka ta yi baki ta yi duhu ko kuma budurwa baki samu aure ba

0: ne sun san aiki na in dai an zo cikin rahmar Ubangiji cikin yardar Ubangiji Allah zai yassare za a gode wa Allah idan an zo guri na ni Abubakar bil Haqi mai aiki da ikon Allah ni Abubakar bil Haqi mai aiki da yardar Allah wanda suka zo kafallayen nan Allah ya ba su aure ban san adadin wanda suka zo guri na Allah ya ba su aure ba zuwa na Lagos ban san mutanen da suka zo suka ce malam bil haqi mun ji har Kano wajenka mun karbo taimako Allah ya bada rabo akwai matar da ta tashi daga Lagos suka taho da mijinta waje na Kano Allah cikin ikonsa basu bar Kano ba sai da Allah ibada rabo jama'a ku yarda da ikon Allah jama'a ku yarda da ikon Allah ni Abubakar bil haqi ikon Allah ni ila me matsalan aljanu ni Abubakar bil haqi Allah ya mun baiwa na fukarfin aljanu ina koran aljanu a jikin mutane ina fidda aljani a jikin mutum dinnatin aljani da yardar Allah yaron da baya tafiya yaro baya zama yaro baya magana a kawo shi Allah zai warware zai taka yaron da ke shaye shaye yaron da ba shi da nutsuwa yaro mai taurin kai mai gardama a zo gurin Abubakar bil haqi Allah zai shirya shi yaron da uwarsa ta kawo shi waje na yanzu duniya ta gani da a karkashin gada yake kwana a bola yanzu Allah ya shirya shi daga masallaci sai gidansu waye Allah ne ina nan a markas a nan cikin agege ga lambar da za ku kira 081 35 77 75 16 ko kuma 07082 61 51 76 ko kuma 09064 30 87 69. Allah muna roƙonka don girmanka ka ba mu zaman lafiya Allah Najeriya ka ƙara haɗa kan shugabanninmu ya Ubangiji Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya.
1: Ana da tare ne sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da ke

Ana da sauraron sashin Hausa na Radio Bond FM da ke nan da ke ji akan mita 92.9. To karan mu je ga shirin da ke shirin shigo a hali yanzu. Naga agogon ɗakin shirye-shiryen na nuna wa yanzu karfe 4:12. Gaisuwa ta musamman ga Nafi'u da ke unguwar Uju Lagba da abokanansa da kuma ainihin shugaban kungiyar Sakwata Kabawa Zamfarawa da ke Lagos Adam Abubakar da yanzu haka yake unguwar wato Ajeguli. Yanan gaisuwa ga Galadima Mukafi na Lagos wanda shi ma ke unguwar ta Ajeguli da zai fata an wuni lafiya. Bari mu dan sake shakata da ma dai kun san ce rai dangin goro kuma gashi a yau muna ranar demokaradiyya.

0: wani bikin raɗin sunan NBU wanda mai girma sarkin Hausa wan jihar Lagos Alhaji Aminu Dogara ya samu karuwa wanda urgidansa Hajji Asaratu ta haifa masa NBU tagwaye mata. An yi wannan raɗin sunan a fada mai martaba sarkin Fulani jihar Lagos Alhaji Muhammad Abubakar Banbado na biyu da ke bore ta Masur Lira Lagos ranar Juma'a 5/6 na wannan shekara 2026. Wannan raɗin suna ya samu halartar ɗimbin jama'a, ‘yan uwa, abokai, masoya, ‘yan kasuwa, ‘yan siyasa da sarakunan gargajiya. An yi wasanni irin na gargajiya. Sunana Umar Kurɗun Ɗaye. Bayan kammala wannan raɗin suna, mun zanta da Galadiman Fulani jihar Lagos Alhaji Ali Abubakar Banbado da mijin bayaninsa na godiya da murna akan wannan raɗin suna. Ya yi kira ga jama'a arewa akan irin martabar da aka samu da ita a da. Ya ba da shawara game da sha'anin siyasa. Matasa, a guji haka shaye-shaye domin su ne shugabannin gobe. Yanzu ga da muku zanta da Galadiman Fulani jihar Lagos Alhaji Ali Abubakar Banbado sai ya ce.
1: Ya wanda za mu ce idan ce Allah ya sa mu dace, kuma mutanen mu na arewa mun san dai mutane ne masu daraja, masu mutunci tun daga lokacin su suka zauna har zuwa zuwar haka. Ya kamata dai mu duba mu duba yadda ya kamata da wanda za ka yi mu inda ya dace akan zaman rayuwarmu da yadda arewa ta lallace. Abin da ya kamata mu duba ma fiye da komai yadda arewa ta lallace aka samu a cikin cewa da komai yanzu yadda abin mara kyau ba din jirga ɗan arewa ne, ɗan arewa ne, ɗan arewa ne. Ba wani abu mai amfani da wannan damar mu ga yadda za mu gyara waɗannan abubuwan da mutanen mu ake ɓata mana sunaye. Hanyoyinmu da muka sani mun sani ne mutumin arewa an san mu ne da mutunci da gaskiya da kuma ya kamata. Don muka duba wannan muka gyaggyara wannan abubuwan arewa da sunanni za mu dawo yadda muke. Tun da muke son dole nake ce maka kenan a ƙara duba an san mun arewa da mutunci da daraja. Ya kamata mu ƙara komawa nan in za mu zaɓi wanda ya kamata mu duba irin wannan abubuwan ala yadda ya kamata. Da ya kama muka san fassarwa da za a duba yadda matsalarmu da mutuncinmu zai dawo. Magana ‘yan siyasa da mu mun sani an riga an mai da mu da ba mu san me muke yi ba. Za a amfani da kuɗi a ce mu sannan daga baya a yi mana abin da muka ga dama. To ya kamata dai mu tashi sai mu duba yadda ya dace wanda za mu zaɓa da muka yarda da su mun zaɓa wanda za su yi mana adalci. Sai abin da muke faɗa kenan kullum muke faɗa a kai sosai. Sabon yawanci ya ga mutane ne lokacin da ake shaye-shayen nan. Rashin zuwa karatu da ilimi da abinda ya kawo mana duk irin wannan abubuwan kenan da rashin abin yi. Yana muke faɗan mutane duk yadda za a yi abu ne ke musan yadda za mu gyara mu tabbatar cewa muna da abubuwan yi. Duk irin wannan abubuwan yana faruwa don rashin abin yi ne maganar gaskiya. Kuma kullum abinda muke dama jama'a kenan a dinga dubawa a tabbatar an samu abin yi ko yayake abin yi very very important.
0: Galadiman Fulani wannan jiha ta Lagos me zaka ce game da wannan raɗin sunan?
1: Ba mun ga ganin da ake da mun an arewa mun an samu da hadin kai da zumunci da dama ma wasa da shi abin da yayi zafi karkin Hausa shi ya zafi karkin Fulani zumun mu daya zumun mu daya to duk yadda aka yi anya nan kuma gobe za a iya yi a san wajen nasu duk wannan zumuncin da aka saba da shi ne tun takalmi da iyaye. Kuma abin da ya faru yau ba wani abu bane ya nuna cewa da leadership da ake da shi da muke da shi a lokacin muna yin jiya gurgudu mun nuna cewa da kullum abin da muke faɗa wa mutane a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai da su dai mun gani za a ijala za a zauna duk dai wani gaba ɗaya na cikin cikin gaba ɗaya da na cikin wasan san da wai mun zo mun haɗa kai kowa ya zo da yana farin ciki yana farin ciki. Kuma abin da ya faru in ma abu ne mara daɗi ya faru hakan wai abin da muke faɗa wa mutane kenan abin da aka gana kenan tun lokacin da na iyayenmu da kakanni. Ba za mu da za mu ce sai alhamdulillah. Jama'a

marallah Hassan Wayne kenan da kidan kukuma na wakarsa ta noma lalle kam noma shine ya kamata a mai da hankali a kansa tunda yanzu gashi da mana ta fadi ba don haka kada ai wasa a ci gaba da ganin an mai da hankali akan noma don samun da abinci musamman yanzu da mana ta fadi dukan fadin kasa kama daga nan da kuma jihohin mu to ina jin har yanzu dai muna da sauran minti biyar mu hada ku da bangaren yarba domin kuwa na ga yanzu 4:24 wato 4:25 ana taron jin sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da Keja a kan mita 92.9 muna da karshe da muku cewa wato muna godiya domin ku yanzu ana jin marangar dau ba kamar kwanakin baya da idan kallalibu ba ka ji mu sai ka ji shiru to mun samu tun na'uratan mu da muka dan samu a tangarda amma dai da iko Allah an gyara zuwa yanzu don haka za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa a kullun daga misalin 2:30 na rana har zuwa 4:30 kamar yadda muka saba a kullun Bond FM.

Bond FM 92.9 ni bayi a ma lo sori to ito hal idaya ti awon obirin muslimi ti won se agbateru e a oni sofo lagbara olohun gbogbo on ta ni owo ibaje oni kan lagbara edumare ibi to wa ku die ka to edumare ababa fowo owo e kan bi ori awon onigbawo pe fowo kan mi o Christi fowo kan mi o baba ehun to Olorun ba ti fowo si gege na lo magun ni bayi a lo sori to e to yin al idaya fun ti irole toni agbodunun

0: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين atukura akabo so to betul muslimin kan ni bond fm 92.9 ni bi ti ati man larawa loye awon nkan to ba ku ko ye wa ti o ti ye wa to abi awon ti a gbo ta nilo awon alaye le kunrere lori e lori eto yi inshallah na ni ati ma yan na re pelu kitabu wa sunna yani ku alquran kerim to je oro olohun ati hadith anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu lawon afa duro si lori e o ti a man fi se atupale awon alaye oro wa lori eto yi niyan ruko loto agbagba oloto aji marufu de ade julu igiri ruko loto eto yi sister balkis ayipola ibrahim brother biodun folorun so na ni won wa ni idi ero te fi ngbo wa nile awon ti won sagbe kale eto yi na ni national broadcast academy at 1.9 muslim umma central mosque ni won e adekulifa jiwe jare ni kejambi habdu wa sayyid salahuddin na ruko to binje pelu mbina ni imam mutawalla oyedoku assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: na bi eto ba tun wora o se ki se ki akub na ko dara ko ma gbugbe na ko le ba dun ko le ba da na ni tori pe awon na won fe mi ba wa lo ni agbegbe ibi ti won wa lohun ya se ki akub abu abdallah leni inshallah a ri pe tabawo bi ni bieji bi eta erin osu
2: zulhijja
1: naam o tin lo bi melo le ni ogun bayi ngba ta wa fi bi otun la ijo merin a ma bo sinu muharram tin se osu oju orun hijra 1448 ah baka na awon yen wa lotu lo si won tin di lati hajj oloko jo ka awon itu ta ti lero pe awon yen ti gbe pa ti tele kama so pe mo di ni aji lojo monday o ba di jima ojo kedogun abi jima ojo kerin di logun le pade mi ni mosala ti jima mi o ti wo jima alaja be ti de abi
2: mi o ti wo mosala si
1: okay o ti wo mosala si ni o ga o ke la ma fi je woro bi a se reti ipelo yara lori 07063161916 nam alo stars e je ka wo muharram to tun wole dubai gege bi jama muslimi kini nti o ye ki a ma pale mo fun tori awon to te pale ma ge pale mo te suba pale mo aso funfun pelu ni funfun bai
2: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: adupe fun olohun
1: alhamdulillah rabbil alamin
2: oba ti o wu ninu anu re to tun se wa ku ni muslimi
1: alhamdulillah
2: apada si aburu apada saida apada si igba Olorun ni je ki ari.
1: Naam.
2: Eh ini na ni ojo elekerin din logbon. Ninu osu Zulhijja.
1: Naam 26.
2: Ele to ma eni, ele to tun mo se pe ojo Monday.
1: Inshallah.
2: Yo mo je ojo kokandin ni ogbon. Ele ti o mo je ojo ti a ma se ti osu tutun. Baba osu tutun Muharram yo bere ni ojo Tuesday. Ele ti o nbo. Be ti a ko ba ri osu. Yo tu mo se pe Muharram yo mo bere ni ojo Alaruba ti o mo je ojo kini osu kini odun 1448
1: inshallah
2: wani kukuru o ta fe ko yo ana ni pe awon muslimi ijira yi in to se pataki fun ju ninu esin ona ni pe o je onka ti a nlo ko se odun ta ma nse e pe awa ma sajo yo a ma sa e ajodun pe a bo sinu odun tutun ele o se islam bi ti wule ko mo gbogbo ojo aye wa lo se pataki
1: mashallah
2: tori emi ta nlo yi a mo gba to lohun le japa jagba ni pati oba to ni awa n ya loni asko to ba wu lo le gba ni lo fi je pe gbogbo bi muslimi ba se mi lo soke to mi lo sile wallahi o se pataki ninu semi aye wa agboro wa yin akoko kan ni po sin ga eleyi ti pataki mo ti erewo ni nbe nbi pe a lo 100 odun alo egberun odun laye ibi ti pe yo pada japati na lo seku si ibi ere wa o na ni en to ri ase yori ipa pe o ri aljanna wo ibe ni semi gbere wa sugbon ti en ba lo 100 odun laye to ba ri iya iseju kanu sare yo gbagbe gbogbo n to lo le aye tan ba bilere pe a so mo tin je le yo lohun mo to nje be
1: mo rowo le san be ibi mo pa yin be
2: yo lohun mo to nje be so ki wa la anfani so ka ma ran kan ka ri aseyori yojo gbede al ka mo na lo fi nda odun meji la muslimi ni aindul hada wa aindul fitr una la ti se mejeji koja ninu 1447 yi so ijire wa se ta wa ko lu ta ko ti fon bota ta mo ko ba ndiri ta mo dagboru awon elomi ojo kan bo ti mo jare mo bo pare bayi won de pa gbogbo titi re awon to e pe e mo bi titi laarin ketu si my 12 lona ko duro
1: bo se
2: busy to
1: la akbar
2: wa won fi nira kan won to je pa won se ijira ta won loju ona to nlo to nbo o nbe lara to e pe elomi le wa nu are te pon rose hospital
1: elomi fe bi mo
2: so adi pa nfira ni awon yan ta tari pe awo pa nse ijira bi bakan so gba awon eleyi ko si ninu islam bi ti wule ko mo so eni kokan wa ka gbianju ka jina si awon adada sile yi bene ni awon afa kan ti be to pe won ti mu awon ojo ojo bayi ni ke wa oru kibati ni wa tun kadara yan ko crossover si 1448 lati 1447 ke crossover qurani la so kale aso fufun ni ke wo wa lale ejo na nafila ye bayi la yan gbogbo awon kini bayi ona wa nkan je ni ka gbianju ka jina si anabi sallam to mesin wa fun wa
1: sallallahu
2: ku firu e kale ninu esin
1: ru ale ta ma so amun ma ta omi
2: omi ti baba ti ti baba ti sagu asan ti to je pe ni ni alu ori e
1: ti so won de so pe ogede yo ka 50,000 gbigba adua ti wa lori ogede yen
2: e ri ko se to wa laye ti orin tori ri oni mi
1: Allah akbar
2: awon to ni ka gbe soro wa wa awon gan ni soro
1: Allah akbar
2: isoro wa kan soto to ni ko saburu nu kari pe ni re leni pe ka be pe ko ba sadua
1: mashallah
2: to ba ti adi pe adua din ta monetize adua din ta commercialize okay so lo fe gbo adua ni
1: Allah akbar
2: ko saburu nu pe okay a sadua fun yan o fe mi more han soda kodere o tun mo tele dua sugbon ko gboro je condition to ba sadua fun are o le se soda ko fe to ba we ko se se igba to ba nlo ni titi to nlo se fa won to so di business an to wa loju titi ta nlo fun ni yo ta nlo fun ni kini kan business la won se nbe
1: elo to fa di enu ra
2: ko fun won sugbon ya le okan to po ja ladugo re to mo pe
1: ebi npa ro
2: ebi npa ko de ni wa bere lowo re e to ba se fun yen gangan o sa anfani je to lo se lese titi lo yen gan lo ma mu adua gbaju o lo ma mu aburu re koja lori edaju so ka gbianju gbogbo bi intestin wa ba ni ase be lo se ka ma se eti o ba ni ka se ka jina si awon to ton awon eyan je na lori pe awon isoro to wa nu awujo wa ni elomi ani pe 55kg rice kokan la pin fun eyin te ba wa ebi ta danwo tun ti de na ni so awon to jadari wa na anfas ko ibe won kan tubo fi ife mekunu sinu awon
1: karatu
2: e gbogbo eyan karatu won
1: eni ara ba ni lani ju mo lati
2: pe mo re ti pe nikan se gi awon bi ti nkan ti de awon e lorun ile ijosin gan won ni rawo eyan nbe ambos bo si pe ajibi te pe oni isoro awon eyan ni data ti bi ya
1: awon masalaja awon eyan salawa awon bota lo
2: mo bota ni a tun ma wo elomi gan to ba duro si ka ba to san sadua na le ni gba bayi olohun ko le to bayi so ko olohun ko sanu fun wa so awon olorun wa na tun ma ran ti won nu dua na gburu awon akoko ta nso ina ka mo ran ti won nu duwa kolo mo ba fun won se kolo mo ba to won sona
1: ala
2: ni ana fi ri igbadun je
1: ninu ma sha Allah now atwa fi jira si egbe kan ni bo je pe oro ojojumo na
2: se ko to di pa fi jira se egbe kan abala ta tun fe wo na ni pe awa muslimi gbogbo isemi wa o diro mo ijira lopolopo a fe gbawe ijira ni a fe lo hajj ijira ni awon eyan wa lo tin de lati hajj ni si o su ijira la lo calendar ijira la lati su ka pe
1: igbawo ni
2: igbawo la lo igbawo ni ajo bere igbawo ni o pari ko se pe jun kini kan la lo lati bi se igbawo ni ajo bere inu zulhijja ni ojo to ba tin di bi ojo kesan ni wo lo se arafa ko to do ojo kesan ni kan bi ojo kejo wa ti ma lo si
1: muna
2: la so gbugbo awon kan ko se pe ti june february march be o se la pe muslim melo lo mo muharram safar
1: rabi lawa in fact it mo fe so
2: jan ni lo
1: pe opolopo wa e so le kan pe ba fi ma di jo monday abere si ni mo wa osu opolopo wa inu ramadan kan la ma wa osu
2: inu ramadan kan ni
1: ko so to kan mi pelu pe muharram wa lo
2: ni
1: kini kan ko
2: ayamu bi 13 14 15 osu oju orun gbogbo osu awon ojo mewa yi osupa o ma ran ran moju ni somo ani bi so sala ni pe ka mo fi gbawe a tun fi sumo olohun a fi bere n ta n fe lodo olohun ba pe muslimi ti o mo de ti ijira yi bo lo se fe mo ojo ti 13 14 15 to fall si be tan ba ji eni kokan lojo orun pe kin date oni date ti gregorian o kokan so ani awo na fi fun salary o la nlo fun kini kan eyin oni ko momo to je ti e gangan tobirin ba toko obirin ba ku to ba fe se lepo yo duro osu merin atojo mewa le awon osu islam ni o ka aso pe ni 26 bayi nisin of zulhijja to ba di 26 muharram odosu kan to ba di 26 safar odosu keji 26 rabiul awal odosu keta 26 Rabiul Thani odosu osu kerin e se wa ka ojo mewa le lori ba se kanu esin ni so abukata gege bi muslimi ko se oro happy new year 1448 happy new year kini alamori islam ti jule gbogbo yen lo ta ba de moshalasi kokan te pe won gba owo oju board na e ba ri gbagada gbagada nbe january february march lo ma wa nbe de december kosi muharram sofa kosi nkan kan be so gba won kan yin ka imbibe we as culture ko je nto e pe yo mo wa lara so that a le mo ran ti re lore kore
1: o
2: na ni o fi daju
1: mashallah na jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan 0706316 1916 0706316 1916 na ni joko ti e la fa lati fi dasi to fun ti ro rest de ebirin ti o ba yin to ninu ese na awan so assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: oruko abi ta tin pe wa lati adugbo wo niyan
3: lati ayobo
1: se n gbo wa dara layobo
3: eh
1: naam naam oya ibere yin
3: eh ibere na boko ni pe bawo ni mo se ma yan ni ti anda je ke ki o abi popule ati ba se la ni pe je ye se a ma ti aya la ni pe je ye ni abi a ni si
1: naam
3: ibere ni
1: naam naam 0706316 1916 nani joko bi aka mi
2: o kan si ka wa da o kabi abi eh kobli ati badi awon fa won pin bayen ko le je pe ko le ye wa
1: naam
2: dada in uruko ta ma nlo fun na ni pe sujudu sawi ifori kan le gbagbe ti a fin se atunse lori irun ti won je kobli ni pe kobla e pe atunse ta se ko dori pa salama baada salama oni badi leyin oni badi
1: kan je before kan je after
2: so ta ba je pe adirun ku ni a se fori kan le meji ko tori pe asalama to ba je pa lerun kun ni atunse ta fe se a se fori kan le leyin igba to ba je pe asalama tan ebe ta ba fe se fori kan le ita fe se ko to ripa salama ati se tashawud ati shataya le ita shataya ton kakaka wa salama a wa se fori kan le meji yen ta ba ti dide lori fori kan le keji a to need lati shataya mo
4: na
2: a salama be ni a ni shataya mi mo ka to salama so e to ba je pa ma se leyin te pe asalama ni leyin ta salama ton na la se fori kan le meji yen ta ba se fori kan le meji yen ton a de salama so ile na ni atunse ti a ma se to ba pe eyan dirun ku lo fi se asise to ba ti ranti pon dirun ku lori irun yen na o ma dide lati mu awon raka to ku ko fi pe amuwa a wa se ifori kanle igbagbe meji ko to di po salama lati fi satunse pe o dirun ku wala taala aalam
4: assalamu alaikum oruko bi ta tin pe wa lati bole pe ko shuri nam baraka ma di lati shuri biri No, Rockable, the latter should be
3: 0707-631-9161.
4: Ọlọ́mọ fún dáadọ́ bú COVID mọ́. Náà ẹgbọ́n wọn ni mọ́ fara kàn mí ò dé mọ́ṣáláṣí ẹgbọ́n bóò ló ti rí.
2: Ètí ń jẹ́ sáfù kò gbọ́rọ̀ sí àlàfo níbẹ̀. Kò gbọ́rọ̀ sí àlàfo. Tálàfo bá ti ń wà sáfù yẹn ò pé. So ìjìká wa gbọ́dọ̀ kóra wọn. Kókósẹ̀ wa náà ó gbọ́dọ̀ kóra wọn ẹsẹ̀ wa gbọ́dọ̀ kóra wọn dáadáa kò ṣe pé báyà máa fi àlàfo sí àárín ẹsẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé nígbà covid wà nàfi ní pé bóyá kí a má máa fi ara kan ra wa pé ọlọ́run ọba aláà náà ló ń ṣọ́ wa ọlọ́run tó mú gbogbo yẹn kò kan ọlọ́run alhamdulillah so ìyẹn ni ká fi sọ pé irú bí bẹ́ẹ̀ ka pe imamu won si akiyesi lona to e pe a fe fi satunse lai je pe boya fe fi tabuku won aba fe fi yepere won ni bere alakoko nipa wi pe
4: boya won mi suraka kan lori sha won ki usuke agun ki jeje
2: won kewu jeje ni won ti down lori program ni opo gba an sheke aku baba abdullah lori asila to ju iba ni ojo side na opo gba ni a man down iru awon bere bayi so erun en teyin ba yen ohun le gbe le fi se akoko tin
4: naam
2: iteyin wa fe mu wa yen ohun le fi se igbeyin
4: naam
2: irun elekeji te bayi momu nbe o je alakoko tin igba momu dide fe leketa ohun elekeji tin
4: naam
2: elekerin imam ohun eleketa tin so iteyin wa fe mu kirun wa kirun yin fi pe yen
4: ohun
2: elekerin tin ba se mo ya woran irun elekerin ninu isai be le se ya aworan re gele
4: 0706316 soro bo le kan lori awon ti won di lati aji ton ese mojo pe mo ti wo mashalashi elomi ese lo ra so tun ba o ti gbe sile tailor o ti lati jo saturday o o jima tin bo lo to wo jima bi jima to ke lohun nigba to wo agbo ti o pa ti gbogbo jamo sele lo masala ti gbogbo nje lo gbonje igba na fe wo masala si kini sharia so lori ile
2: ko lohun ko se anu fun wa
4: alahu ma'ami
2: gbogbo awon nkan ta ma npon yen o ti di nkan mi mo wa lowo mo wa ni ejigbo ni osun state ni friday to koja be ni mo ti kini juma ni central mosque ejigbo Olorun ka dai pe ara awon brother mi kan younger brother mi kan se haji ni odun
4: alhamdulillah
2: in mocks nail our to ti de bawa. And you can look at and call attention wa lo an so fun aburo e kon pe a bura e to lo aji ko yen ninu safu ni
4: waju yen ni
2: leyin wa nbe ni
4: Allahu akbar
2: oh we yo ah bura mi ah bura ji mo e na so bu je ko ri ni e
4: o gba saudi wo ji mo ni
2: straight o gba saudi wo o ba kiun straight ni ko se ri pe wa sha lo joko kale pe ori odi ji mo to nbo ko to
4: Allahu akbar
2: bu se eni kan ko ti ri nile lẹyìn gba ti akirun to njimo lo se awale lo se
4: akere Allah to won ti ara lego ti mo
2: bo se ara lo ti mo ngbe bo lati Eko straight lo se o se bo sasi ko ta fe kirun o de joko gbo youtube ajo kirun to bo se ko ri niyan ngba ti en ba ti mosala se haram to yi pe sola te ba se nbe 100,000 ni lopo ni lada te gba nbe si any other place te ba ti kirun ni ni orile aye eyan wa ti be de wa lo je fe wo mosalasi kan ni ilu ohun ibo lo ti mo yen so ko lohun ko sanu fun a tun a mo aso ibi a mo aso a se nkan kan le lomi na tu ti mo muti bo ba ra fun won wa ra fun ra won
4: e alaji ni se won sajoyo
2: so won sajoyo pe
4: won sa ba kanet gan wa to aye la pe
2: ko lohun ko sanu fun wa gbogbo awon kan o ye koju ti la awon esin ti ye waju gbogbo awon kan yi lo so ko lohun ko sanu fun wa awon kan to ti o ba ji wa je ka gbe ojo ati de ba ati domo tutun alese lorun mo lo je pe won ni awon to ba de ka to fun ka mo bere gan zemzem da kilo ba ra bo kilo ba ra nigba ti en lo se josin to se an ni pe kilo mu bo kilo ko lo se business now o lo na o lo ni o lo nara o lo na gbianju in ta mo be lo won ju ni pe kan se dua fun wa
4: inshallah
2: kan se dua fun wa olubori dua ti won de mo se fun ani pe ko lohun ko se ni orun fa wa na ko lohun ko mo se le wo wa so ka gbianju ka gbogbo awon gbigba dua to wa lara wa ka mo fi awon eh popo sisi mo fe wo aju mo fe se ni kan wo ka mo fi baje
4: to ayo jazakumullah kara ka mo ka se le were were eh ma binu we nte lamo lati pe wa to ba tu di ago mejo abo laro la e pade sheki yakubu abu abdallah pelu awon
2: abu iman abu iman inshallah
4: what it is
2: pelu abu iman
4: inshallah mejo abo la e pade wa ba kara ago marun si marun abo idaji eleyi ti oba riluwa na mo so lele akilulu ti won se alati le ago marun idaji lori bond fm na ni out to laugh and lati wa loruko bara bi odun for lorun so lagbagbe o stars wa mo tawon la oyedokun sheki yakubu abu abdallah aji abukari obo ki ogba faaji cousin fa fun mi olotu eto sister balkis ayopola ibrahim lagbagbe aji marufa edeji ilu ege habdrons in salahuddin loruko tebin je jome jola tun laugh and lati pade lori eto yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam

0: emi ori radio kan so pe yari atoma baba ni wana ni baba na ni wa ni be mi na de lo alo na ni baba na ni ama pe ro ni won pa won body of wa fi he ati hu gbogbo aye mo yi pe oga ni gbogbo nkan olorun ni jojo olorun nabi lodo olorun la ilaha illallah
1: band fm

0: on the FM 92.9 in gbadun awon baba o awon baba meji on pade on wa so eru le no wa no ye lo gbo la torun lo wa a fi ka gele ku se si le a lagbara o lagbara dake jabi osu layeye ohun elegboyan awon obiyan wa fi abebe fe baba lo ton gbo lowo ri bi de o ni fi gba ijapaguyan o ni pa opo lo se beje be yan ba ro bi ro mi o ah ohun ti baba lati ilota ni omo lota to lawo awon mejeji won na ye gbo won ran ti ile bond fm 92.9 ohun na ni o orin yoruba okun fun opolopo awon asa abi ti won tin ja mora won na ni mo nja yin si yan bond fm lawa 92.9 je ka tu baba e
1: amale ni

ni pa e la ka kon e bi aso ni ama ti gba ni pa e ni kankan kan kun e bi aso ni ati gbogbo lowo e ni gba ni pa wi pe ka mo ti e fura ka kan ka gbo kan leyan ah to si je ni agboju oko le o je ni agba ah oro yi wa lo be oro hun lo be o si lebe kan olori ebi ni ni aba olori ebi ba wa sodo re ngbo na lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re o wa da ah olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wi pe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si eh egbe yi ba ni nlo si mu dengbere bayi oro hun lo mu dengbere bayi ile to nko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo ko si nkan kan mo o wa du o tetere o si wo ora ara re bayi ah o mo se o ah se wo mo wi pe a mo nforo lagba ni amo fowo lagba ijo fowo re lo ijo fi lo mi ijo fi le ni kankan ah eh boda mi e wo gbenu se o boda re wo kini ah ase bayi bayi ni ye re mo ha amo ran ti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun wo gba lo mi afowo lagba ni mo saja mi o egbe ni o si lagba to le foro lo e wo e ko number ro ba ni mo kayile 0033735570 number baba ni mo kayi ni ye e te fi wa won lo nu te fi pe won e wi ko yi soro hun pe yin na lerin arabirin ngbon ai en to je baba won oni iwe egbo ni ah pepon gbo ni won pariwo arapo re kan won ni baba afa agbalagba ran oni nje yin ti mo oni won mo ah je nto won lo ba pe won lo gba won lago baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo to n pe nle to wa duro soju kan to mo pe se o awon mo kakare lo ba pe baba baba ni e yoju be ba nbo bayi ni e se bayi kasa bayi kawodi o dodo baba o ah imopo o ogbon be o ero aye ba mi nigba de be baba wowo e o wo nti o wo ri e baba ni o kare irawo lomo iwo ti o gobo lati ori de sale ah ta lo re re to gba so fun oni aso o gba so fe nikan o gba so mi fe nikan onira ni ronu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa so wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi o ri temi baba ni gbogbo awo tele tewo te jade lo nbo na o ni mo ri kankan o si fi se binu ah le o o fi se binu o kai lai ibi to ja o sinu o je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lo re ti gba logbo wo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kawodi ore arabirin yi o joko ogun bo lare o bere si ni ma sokun kika kika ewo ọ̀pọ̀ ni fọ́lọ́ ń wọ́n bá mi ìdúwà. A ní mọ̀ káyé bàbá tẹ́pà ilé iṣẹ́ wọn ń bẹ ní nọmba 61.

0: One Sanders Avenue.
1: Yeah, bule bani leko. Awon so ni go wait to yi.
0: Eh, number won ri ko life be ba pe won, baba arugo afa. 0033735570. 0033735570. Number won go gba mba mabule egba be ba ti de mobi bus stop. Ibe wo tu e gbo kada e le lo si number 61 Zandos Avenue o gbe inde be gbo yan lo ma be won si be waju odo won na won oja isi number won ri le kan si 0803373535570 0803373535570 number baba ni mo ka ye ni e wo oro arabirin yanju o Olorun da pada Olorun gboko Olorun ase ti o si folorun o ase bona kan ba di ona mi o tola ase beni kan ba de ene kan o tu ni mo fini kini n pa o laya kini o joro orun sun to ewo a nitori awijare ki to tan lenu ibi afara gbe eto iro si lale tu nini number ni mo kai le kan si ka to ma lo 0033735570 0803373 5570 number 1 o le kan si ah titi jomejo tatun fi re atayo pade ni ore eto yi ah tayo salami loruko ti mi ajibo n to lawon kan pe mi ni gbo wa yo eh ire atayo na la mo ri pelu aso olohun oba mi ijumare titi igba na be ba fe pe mi 0706943 9624 0706943 9624 Arola ma da o ani dara o odiwo bi ojoro odijo mejo
2: bimbo ore ko lanko
3: olake olorun ma je kin beni to wa yi wa lara re se
2: bi ti bawo
3: ojojumo lo pin si bibi igba ti messenger ba pin letter ile ise o sowo o fi di re mi
2: o ni mo be olorun niyan o
3: ta ni bo se se atun lo ju danu
2: so ti wa gbe ani mo kaye baba tata
3: ani mo kaye

0: baba wa Abdul Karim Kasumu ti lorin
1: alekilo
0: adupe fun Olorun ba mi pe oro sunu fun se sore o segun
2: let's go
0: sikilu alaye di owala
2: muso muso muso
0: muso
3: oro sunu fun are
4: alaye lati ma dupe lowo Olorun na ni ile ise Bond FM 92.9 ni a tin ki yin pe e se be se ntati si wa lataro titi di wakati yi eto ti e se gbo tan o na ni eto wa eto yin lagbo faji lati enu alagbola jide olawo yin to ba tu di ose to nbo eh ki e je ki atupade won ile ti a se le ni o na ni fun democracy wa e lagbara lowo Olorun atu wa lara o atu wa lara o democracy atu wa lara lagbara Olorun ni ilu wa ni Nigeria yi e je ki awa na ka de je ko tu wa lara tori tenikan ba nfa soke tenikan nfa sisale arin meji lo ma duro si koni ri bi fidi joko ko mule dada sugbon ti gbogbo ba jo gbe soke a duro bayi ni shoshosho nitori pe won ni pe gbogiri o ba lanuko ala ngba oni wonu e ile ise Bond FM 92.9 ni a tin so fun yin pe gbogbo omo Nigeria e je ka fife ka fife rin ta ba ni fe omo la keji wa ni raja ni 50 naira ka wa ma ta fun ni 500 naira e oro ni keje ki a rowo a kiyin pe e se gan ni be se ntati si wa ni ile ise Bond FM 92.9 ti yo ba ti di idaji lagbara Olorun ni ago merin e je ki atujo pade fun awon eto wa ni olokojoko ni oruko mama wa latoki wa lohun mama wa princess adenike adeguki ati baba wa laji wa haba koshile na ni an kiyin pe e se be se ntati si wa emi ni koko ni mo sise emi engineer ti o ajo wa nbi ni engineer ayo ajo wa nbi ni ati gbogbo awon to ku won papota gbogbo ajo wa nbi ni ogbeni taiwo ati ti won wa ni iloro ati gbogbo awon alaja wa gbogbo ajo wa nbi ni gbogbo awon to wa ni iloro wa ni iwaju lohun ati ni tosi nbi gbogbo ajo wa nbi ati ogbeni sinu olubodun gbogbo ajo wa nbi arabirin femi ujikutu ajo wa nbi ni gbogbo ajo se aisun titi disin to ba tutu odidaji ni ago merin lagbara lohun atujo maji kolohun ko ji gbogbo alaye atalafia ati eyin na te wa nle o alafia na ni gbogbo yin na le maji agbara Olorun pelu ara lile ati ibale okun agbara Olorun gbogbo wa okokan lajo ji o e ti window e ti lekun e ti gate yin te ba ni gate nle e ri pe nbi to ye ke panu e panu agbogbo ti o ye ke panu e fi na sile e ri pe gbogbo e lo ni esese ba ago meji la nlu te wa ri eyan kan to kan rin gberegbere lagbegbe yin e so fun kojo kusun siwaju eyan bo Olorun adaju lori yin ade daju lori gbogbo akiyin ni gbogbo bi te tin gbo wa o pe ka sun layo ka jiji ododo.